0: publiko.
1: Nalungog. Malungog nga, kasing-kasing nga. Kung naghangyo, bahala lang ginagmay. Basta, dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapali

0: Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop, Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Everybody line up!
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
3: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasap tayo signages.
4: Kanindot, no?
5: Sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasap tayo document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri, no?
7: Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
8: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw di sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
8: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog ka-adlaw.
1: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. Gana AM

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
2: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
8: Okay. Yes, hello, Igan Bing.
9: Ako lang kasalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
8: Yes.
9: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang nilanat ug i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og Bizimax, kaluoy sa Ginoo wala na gyud kay sa isa ka panimalay Pastor. Nagtulog gyud ka bata magdungan kun nabalaka ang mga
8: dilikanan
9: kun untaon kay wa ra ba gyud i-admit. Kaluyan ka Ginoo Pastor ang Bizimax.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, matag-hamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Ayong balita, alang sa mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana, ang GRD Printing Services.
13: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo, ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutanan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanon ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun!
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, onsya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingunani pa kabunggang inyong silibrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Unsa may ato igan?
17: Ako po, testimony ang aroma.
16: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
17: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katol-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
16: Wala?
17: So, ang katol, gaplas na mo, ang aroma.
16: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
17: Sa Ginoo, pastor, dan.
16: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
17: Noel Estina.
16: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog Ay, District, Davao.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini o
6: sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
18: Mga on na ta.
19: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
20: Ilabas ang bida sa lamisa.
21: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
21: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
20: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
19: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
22: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga match nga na atong nawot
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga wale ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidyima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, naginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyon pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bijimak kung unsay akong bakayon.

0: ko si Teresa Ajero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pa sa magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa
0: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, matida sa laminadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
7: No worry, ato ra. Ang GRD Printing Services.
6: Di
7: rato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan kung printing and printing services. Bayot! Bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod
3: sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Igan, may buntag nimo diha kaibigan.
8: Oh, kada sa busy magpastor man akong gipalit na gitambal na ko sa bukol sa akong suso.
7: Bukol sa imong suso. Okay.
8: Oh, maura na sa kada ko sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si anak sa kanang mana siya balisya.
7: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso?
8: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
7: Ga, sakit siya, ngulungol, unsa man?
8: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
7: Unsa yung tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
8: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
7: Okay. So, unsa yung tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
8: Na una, anam ra siya og kahili.
7: Ano? Nahili siya.
8: Ano siya og kaninyo? Napa siya bukol, mana na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
7: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog, at murag yelo sa itlog, or?
8: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya, kanang sarang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
7: Ah, okay.
8: O, in anak ka dako.
7: So?
8: Murag na siya kung gikon, kaya, kung gikon sa kanang naang, hindi kong pamina o anak, dahil kanang naay, magsisim mo nila, gimo nang, sige na din kung pala si anak.
7: Taga, asa ka igan, o kinsa ni palayog?
8: Meron dito sa plantatan igan, Susan Angga ni.
7: Ah, okay. Susan Angga. Salamat igan Susan. Salamat sa pagtawa.
9: O sa may ato igan?
10: Ako po, testimony ang aroma.
9: Aroma, yes. Nagagamit kag aroma?
10: Oo, oh, nga plus aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa

0: kanin nga katong karton importante yung kaya nalipay wala po
1: wala
0: ang katura ang gihaplas na mo ang aroma lang.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo
0: sa Ginoo Pastor Dan.
1: So Igan, salamat din kayo. Kinsa ka ng pangalan ani?
0: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka, bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Hala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta!
3: Uy, kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
6: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: O sa ato igan?
5: Nakoy magulang Pastor Banga. Sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
4: O sa iyang sakit?
5: Duha nakabulan pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka ng bukol sa junid pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot pastor. Tiil. Agoy nginig kayo tanawan pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok pastor.
4: Duha kabuok.
5: Gayun siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di hapong kabuk, pastor.
4: Yes.
5: Na pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
4: So, nagasimba.
5: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
4: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
5: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
4: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod
5: na. Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
4: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
5: Sige pastor.
4: Get okay, later. Salamat.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Kinsa ni pala yung taga-asa?
11: Si Margie Tulingya, pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
11: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
4: Arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay nga di makalakaw?
11: Tulog ka adlaw.
4: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka ng kapla sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay. Salamat di kayo sa pag-testify.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga ng anniversary, ay.
14: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat han.
0: Di apa?
1: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakabantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Numero 1 sa balita.
6: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Og kalingawan sa Bukidnon,
9: Radyo Kaibigan.
10: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.

na sayt kaamahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Pusa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami kisugilon kanimo amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab. Aron kini magkamit namo sa among inalaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami amahan ng unta. Sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit.

0: 101.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Unsa may ato igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
5: Oo, oh, ga-plus ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay, wala po.
4: Wala?
5: Oo, ang katulang ga-plus na mo, ang aroma.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan yung anniversary, uy.
7: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Ayes, iga na pwede palaila o taga-asa?
3: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw de Oro na COVID survivor.
2: Ah, okay. Usa ka sa COVID survivor?
3: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko kay pag-swab na ko itong August 13. Then, nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then, mauto. Every time nga, nakapaminaw na may aning BGMAX, kadakadlaon.
2: Oo. Uh-huh.
3: Ningon ko sa kung mamang i-try daw na ito, mga kay, nagkana ba nag-testimony aning kuan kining video max. So, mauto, pagka August 18, nakama o isa ka battle ani.
2: Okay, nakapalit mo gusto ka battle.
3: Nagtunga pagid mi, pastor, kay, ilaha, kuan ka buong 30 ako, 20 ka capsule.
2: Okay.
3: Then, from August 18, 2 times a day, ako nag-inom o video max kauban. Then, pag swab na ako, swab balik, pagka August 20,
2: yes. Mga
3: pila ka days na kuan na ko na negative na sa kuan sa COVID.
2: Sa COVID.
3: Mo to nga 7 days na ko sa hospital gipagawas dayong ko.
2: Okay.
3: Eh, negative naman.
2: Oo. So, wa kay laing ginom gawas sa Vigimax.
3: Wala na.
2: Okay.
3: Oh, pati akong family nagtunga man ni sumana ko sila. Pagsuwa ko sila, tibok na ko family negative po sila tanan.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, as in, gratitude ang kuan Vigimax.
2: Okay, salamat kay Igan.
3: Okay, salamat.
2: O Davao de Oro, salamat sa pagtawag.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: O si Atoy Gana, Alexa.
1: Akong pasalamatan lang po si Katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
0: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
1: Kano-kano ka na ko, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

XRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Rahaplas po kang aroma na eh.
5: Oh, mauganay. Papalis ko itong pag-ana ka distago. Nagpalis ko duha.
4: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
5: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhaan. Tambal
4: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
4: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
5: Salamat iwi.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
12: Oh, hikala, di nagkamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: RSOK Radio Kaibigan. You
1: are happy anniversary.
2: I love you. So beautiful.
1: Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di apa?
2: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Na-apoy arthritis.
5: Na-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
5: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahumang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.

0: Unsa may ato igan?
1: Ako po, itestimo ni ang aroma.
0: Aroma, yes, gagamit ka ng aroma.
1: Oo, oh, gaplas ng aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
0: Wala?
1: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, pastor Dami.
0: So igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
1: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Good morning, palayog pa ila ila.
4: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
3: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
4: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
3: Okay. Pilay edad sa imong mama?
4: Mura magkuan, pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
3: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
4: 5 ra kabuok, pastor.
3: 5? Karon nakalakaw na?
4: Karon nakalakaw na siya.
3: Okay. Asa kadapit sa Hingoog igan?
4: Na sa Barangay Santiago.
3: Okay, salamat kay Igana, salamat kay Gayo sa pagtawag.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Bisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin prenti.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services na himutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Maray. Ate
8: diha sermon magsasay street, Valencia City. Kaya sa FA Pawn Shop, 3% na interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
8: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
12: Kinsa ni pala yung taga-asa? Ah, yes, padayon igan o siya itong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw. Tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
12: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
13: Nakoy arthritis,
12: Pastor. Naka-arthritis.
13: Oo, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw.
12: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog
12: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang kalakap na sa atong aroma.
13: Okay na.
12: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
14: Akong gift na.
15: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
14: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
14: Di pa.
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
14: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

Alright, isang magandang hapon, maayong udo, good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mainit nga kauduhon ni Boga natong tanan. At lagi rin magalang ang Martes sa Pizza Dos sa bulan sa Hunyo tuwing 2025. And once again, makiigan war with me o lainapod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan aron sa pag-hiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pang gihulat, ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi dara lamang sa atong pinalanggang sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, magalang maayong, maayong, maayong udo kaninyong tanay. Mga palang nagsuking tigpaminaw, marakat soon in kanato kanona sa nagalaim-laim niya radio sites. And of course, sa mga naglandaw kanato kanon sa Facebook Live, once again, maayong, maayong hapon. Magarang tanghali at good afternoon po kaninyong tananiha ang mga sukiya. Kamusta man ang inyuhang adlaw nga Martes maghigala? Naot pa nga okay ra mo? Naot pa nga busog na mo karong tagnaa? Naot pa nga malipayon mo? Malinaw na bugnaw inubang huna-huna taliwala sa kainit sa panahon mga sukya. I hope na relax ang muli at something na minaw sa

programa ni Lady Diana Garong Kapung Nono. Di ako na po'y bahala sa iyong kautuhon mga higala. O nang standby limong ni Hagi, hindi maglagay karong taod na or magbasa ta o usa ka. Lain na po'y kasugilanon mga higala. Kami patala sa atong programa. Gato kining basahon karong taod na or atong tag-agpagdagarog atong himay-himayon kung unsay problema. Kabuot patamagani na resender ka nato karong adlaw. But before that, magandang hapon po sa lahat ng mga naminaw ka nato karon sa kamulong kahari-haray nihaan, sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong kapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, sa kamulong kapatid kay sikay sa ilang panimalay, sa kamulong kapatid higsilhig sa ilang matugaran, sa kamulong kapang labarihaan, sa kamulong kapang hugas plato, kapang kamulong pang takang sa mga dinungag mga galan. Sa kamulong, ang sama na kamulong na sa trabaho, gano'n. Sa kamulong ka biyahe, kamulong ka drive sa ilang mga sakyanan. Bisan unsa man imong ginabuhat karong kaigan, panayon lamang ka sa imong buluhaton. Samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karong kapuno. But before the magsugod mga gala no, ato sa gatimbayaon o kumustahon ang ito ang mga suging tigpaminaw yung dipita sa may Surala, South Cotabato. Sa mga naminaw karato karon, pinaagi sa 104.9 Ratso, kaibigan Surala, South Cotabato. Nagkawan ang ito ang technician iha si Sir Jules Balinas. Magandang hapon, nagsalamat sa pag-signify Sir Jules. And of course, araw ang palanggan ang mga suging tigpaminaw ang nag-tune in, nag-ahulat, nag-atang sa atong programa matag hapon. Magandang hapon po and once again, welcome sa Inihuang Tanan. O, gadi habang napita mahagala sa may lagindingan Masamis Oriental sa managatsun in pinaagi sa 94.9 DXDD Radzo, kaibigan lagindingan Masamis Oriental. Kawa na ito ang DJ Diha or atong technician o si DJ Miss B Bakaha or ito bang technician mo'y nag-hook up sa tuwa karon. Magandang hapon, nagsalamat ka ayon. Sana magwapo-gwapo rin ang mga suking tigpaminaw na palaging nag-antay, naghulad sa programa ni Lady Diana matag hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Mag-happy-happy listening po kaninyong tanan. And of course, magalas sa mga naminaw pinaagi sa 98.5 Radzo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa karang nakatsune in karato karoon sa libang probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa ating simbahan o kutob sa mabot sa ating Facebook Live saan ka mang sulok ng mundo na roroan. Aha ka mang depita karon na nukad na minaw sa atong programa. Once again, welcome, welcome kaninyong tanan. This is once again a Love Diary sa their DJ Lady Diana. Okay, man, ato pagbasaon na ito ang sulat ng magalan, mga galan, no? Magandang hapon sa ato ang mga katambay, nagkatambay sa Facebook Live karong hapon, no? Hello po sa inyong lahat. Sa kinsa man yung naglantaw sa ito, karong palihog ko o comedy, mga galan, no? Ako masayod ko kinsa ning katanaw sa ako. Umilibre ang basaon out, mga higala, ha? Sa programa ni Lady Diana. Kung nagunitanaw ka karon, samantalahin mo na higala, no? Pagbasaon mo diha, no? Kay libre itong basaon out, mga kaigan. Sa namin gusto timbayaon or greet or ibasaon out ng mga palangga ng kapika sa kinabuhi. Mga loved ones, mga friends on air, gusto nyo ipa-shout out sa atong programa karong kapunoy. Ito na masahon karong taon-taon mga gala, ha? Pero huwag kalimot mga kaigan. Palihugog, like, share, and comment po sa atong programa karong kapunoy. Para layo pa ng ma-update at mas taghan pa ang makapaminaw ka na ito karong kapunoy. Once again, sa mga latasayon, ha, kung asa makita ang programa ni Lady Diana sa Facebook, ang inyo namang buhaton, i-search lang diya sa Facebook ang 98.5 Radzo, kaibigan Valencia City. Sa mga wala pa nag-follow sa Facebook page, palihog ko, hit the follow button, mga higala, para ma-notify mo o ma-update mo permente sa mga programa sa atong pinalanggang sibyahan. Kaya once naka-follow mo kung mga kaigan, sa itawag ane, ma-notify mo kung atay live na programa. Ikaw. So, mas maayin nilang i-follow mga gala, ha? Salamat ka ayon sa inyong tanan. Oh yes po, good afternoon. Unsa ning nag-comment sa Facebook karon? Good afternoon, it's me, DJ Miss Beatorion. Nadaot akong account. Bakit naman nadaot? Magandang hapon. Kanimo na DJ Miss B. Agato ang guwapa. Always blooming. DJ, sa Radzo, kaibigan ng hindi nga Masamis Oriental.
once again, DJ Miss B. Pagkatuan niyeng hinahinay nagbasa ang inyong comment sa Facebook Live, mga kaganan, no, sa dili pa tayo magbasa sa atuang tambaganan karong kapunan. And by the way, sa mga gusto mag-text or matawag sa atong programa, no, ang atong hotline number, mga kaganan, 0965-60-101-688. Once again, 0965-60-101-688. Ang numero, mga galang, inyong tawagan o inyong textan kung gusto mo mag-greet on air. Labi na sa mga gusto mo tambag sa atong letter sender karong kapunod, mga galang lahat. Yan po ang nag-iisang numero ni Lady Diana. Or sa maraglanta karon sa Facebook Live, ganang nakapin nga comment diha, mga kaigan. Mauna ang atuang hotline number sa atong programa, mga kaigan. Alright, a comment here from Martine Daquinon. Hello, my hapon. Lady Diana, how are you? Nag long time no see kali. Ay, okay lang po si Lady Diana, no? Guwapa gihapon. Naghag mga pagsulay sa kinabuhi. Request kong song, Saan Ba Tayo Dadalhin by ELC Pabloy Lyrics. Salamat po, beautiful. Ay, salamat naman. Maraming salamat naman. Hapon din po sa iyo dyan. Ang ito ang Suki nga kaigan from North Cotabato. Sir Martin Laquinoan. Ito nag i-play karon taon-taon. Imo ang request nga awit, Sir Martin. Salamat once again. And from Maurice, sulatan po sa Monte Sabiliata. Hello, guapa. Good hapon. Watching from Old Kibangay, Lantapan, Bukid Noon. Ay, magandang hapon. Ang atuang guwapa o smiling kaigan din ang side sa may Old Kibangay. Si Mamari, sulatan po sa Monte Sabiliata, kauban sa iyahang. Kauban sa iyahang palangga kapika sa kinabuhi diha. Huwag sa iyang tibog kapamilya diha sa may Old Kibangay. Magandang hapon. Ang shoutout po sa inyong lahat-lahat. And from Sir Blas and Judy. Ay, Blas and Judy naman lagi na. Okay, habang ganin mo diha, Sir Blas and Judy, no? Pag-i-follow sa Facebook page, mga galang lagi. Marag na vlogger naman itong kaigan. Pag-i-follow sa page ni Sir Blas and Judy, no? Para ba na good afternoon, Lady Diana, pa shoutout po. Shoutout sa iyo dyan. Magandang hapon, nag-happy watching sa ating Facebook Live karong kapuno. And Sir Blas or Balarote or Sir Blas and Judy. Salamat kayo. And from Ira Estela Dorin Salikubay, ay hapon Lady Diana. Wow, magandang hapon din po sa iyo dyan, Ma'am Ira Estela Dorin Salikubay. Naglandaw ka na ito karon sa Facebook Live. Salamat kayong may hapon. And from Stephanie Pera, special at guapa kay Daniel Jeff Vera. Ay, magandang hapon din po sa iyo dyan, Sir Daniel Jeff Vera. Ang nanimbaya si Ma'am Stephanie Perez, ang ito ang suki nga kaigan from Tbilisi, South Cotabato. Sana natong mga listeners yung aside sa may South Cotabato, mga gana. Ano ko ba yung baigin na sila niya, mga kaigan? No? Salamat kaayo at shout out po sa inyong lahat-lahat. Labi na kanimo ni Ma'am Stephanie Perez na naglantaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Once again, shout out sa iyong palangga, Sir Daniel Jeff Vera. Salamat ang hapon sa inyong doha. Pasyaros sa akong makauban na rin sa trabaho ang kang Janice John, kang Clement Rose Gumban Jimenez Luardo, o kang Clary Jean Gumban Jimenez. Wow, magandang hapon! Sabi hindi sila magalan, no? Bahalag na sa trabaho ang, bahalag busy ka ay. Basta ginaminog hapon sa programa ni Lady Diana. Ay, salamat ha. Shout out once again sa iyang makauban sa trabaho, kang Ma'am Janice Chan, kang Clement Rose Gumban Jimenez Luardo, o kang Clary Jean Gumban Jimenez. Ang nimbaya si Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay nga naglantaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Magandang hapon po, Sir Bong Ilio, ang suki nga kaigan from Lake Cebu, South Cotabato. Always present, never absent, mga gana sa anong programa. Salamat naman hapon kanimu niya, Sir Bon. And from Hazel Vlad, ay, hi Lady Diana, may hapon. A shout out di ay ko sa mga silingan nga barangay dari sa Davao del Sur. O, niabot ang Davao del Sur, mga gana. May hapon kaniniyong tanandiha, ano, Hazel Vlad. Ang sa mga silingan niya nga side sa may barangay. Yeah, sa may barangay sa Davao del Sur. Ay, magandang hapon sa ining lahat.
Ang maroon pa niya pa shoutout lang ko sa mga solid follower na ko o sa friends na ko sa Facebook. Maing hapon sa inyong taraan viewers sa live ni mo ate Lady Diana. Ay salamat ka ayon. Oh, maing hapon gani mo riha. Ma'am Hazel Vlog. Pakifollow po mga gana sa iyahang Facebook page, no? Salamat na maing hapon once again. Ipakita imong naong sa live ate Lady Diana. Ililagay ko. Pero ay salamat ka ayon. Maing hapon gani mo once again, Ma'am Hazel. Alright na, mga kaigan, it's already 1:28 in the afternoon. Ano ulo ba yung diotso na po sa kapunod mga gala? O panahon na para atong basahon sa kahanginan at sa kasulat kag ipadala sa atong programa. Namoy atong tagaagpagdagad garong kapunod, atong himay-himayon. Pag atong sabton kung unsay problema sa buot patambagan sa atuang atong letter sender karong kapunod. Pa-shout out, Sir Iams Popoy. Ay, naglantaw ka na to karon. Naragalingkod sa gawas, mga gana. Salamat naman habang ganin mo rin ha, Pastor Iams Popoy. Nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat ka, Ayon. Alright, once again, mga gana, ito na basahod. Ang ito ang sulat ng baganan ko ng kapunuan. So, standby ka lang dyan. Ay kawala, ay banhin mga gali, no? Kaya ito nang basahon, atong himay-himay yun. Mag-uunsay problema nga atong tambagan karong kapunod.

0: Spotify. Kinsa kami ni Palayog?
1: Si Samuel ni sa iba, Bawarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa galanggan nga murang kuwat nito sa Samad.
0: Okay.
1: Na, pastor, ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayos sa pinagpalang kapsula na tabangan yun o gamilagro. Mga kundalongan na sige na balik-balik.
0: Okay. Sakit. Igan Sam, kanang nakatestify mga ato milabay adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga gianto si mga sakit si mong dalungan?
1: So, good pa to atong kwan pastor, February 17.
0: Uy, so mga kwan kabulan di ay, upat kabulan.
1: Karon ang last na nigawas pastor, mga kugang-kugang, mga samad siguro sila alam sa dalungan na mo ang nanggawas.
0: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ika Igan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
1: Salamat kayo. Pastor, God bless you all.
0: Yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimas arog maayo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend, jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend, jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste. Ayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
7: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Nakaplas po kay aroma na eh.
11: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
10: Okay. Duha ka aroma. Okay.
11: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
10: Oo.
11: Sa mas diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas ka aroma na wala ang ngulmul si mong TL o nakatulog kang tarong.
11: Oo. Nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko, alas kwarto, makatulog na ako, kuwan na. Hindi ko, pamila, kuwan ni mo, wali nga. Mga okay. Tulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwe.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong kukong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop,

0: kaayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong kas, mawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa kaibigan sa Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na

0: o si Ato Igana, Alex?
1: Akong pasalamatan lang kasi katulipalit na kung maaaraw mo ba kayo ang aking tiil kay nang nangaugad yung ang kanang kuhan. Tamad.
0: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
1: Ano-kano ka na ako, Pastor?
0: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Tao-tao na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
1: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Teresa Gaga Colonia. Group 3, Colon Valencia City. 73.
3: Nagagamit ka ng Pajimax?
2: Oo, gagamit ko.
3: Hindi na ka nagagamit ka na?
2: Sa una, nagkagamit ko, ulihan mo ako, nagpalit ako kung ito.
3: Sa higibati nyo?
2: Kana mang kuan, kanang high blood, say, na diabetes gamay, na kung sa kapuyon ko, ulihan man.
3: Mayingon din mo sa BGMAX?
2: May salamat kay sa kuan, kanang BGMAX, nga ulihan ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo magpalit mo aning BGMAX kay makaayo din sa atong sakit magkatabang din pag-ayo sa ato.
4: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Alright, 53 minutes past 20 o'clock in the afternoon. Alauna 53 na po sa kapunan makaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain yung radio sets. And of course, sa managdanaw paghihapon, nagkatambay paghihapon sa atong live karong kapunon. Magkaraghapon at welcome back sa inyong lahat, mga suking tigpamina. So before na magbarayad bahagala, no, before na tawasahon ang mga tambag inyong ipadala sa atong programa, before na matawag og tawag mga kaigan, ay mukalimot ngang atong programa hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino ang atong nagirapang bati sa ilang kalawasan, susamo sa ubo, sipon, nagkatukato sa pani, trioma, arthritis, pamaol sa lawas, panuot sa lawas, or penakan sa mga insekto, or varicose veins, baka ha? Gamitin na sa atong kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Kaya gawas ng epektibo ka, ayaw kinidilipog ka ang mabalaka, tutok ihumot kinigdili oily sa atong kalawasan, ug labaw sa tanandili magkamansa sa atong mga sanina mahagala. Ingunana kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. And of course, sunod nga pang karato sa VetZomex Plus Herbal Capsule, ang atong kinakusgan ng pinagpalang capsule mga hagala. Na hini mo ikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga erban. Maong dili katingad-an. Na kinanglan ni question pa, anong epektibo kini? O diba kaayog yun sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan? Magamay man o marako nga balatian mga gala, kayang-kaya po sa ato ang VetZomex Plus Herbal Capsule. Pamatod ni Ana, dili na maihap nga mga testimonya nga atong kakatungog diris kanginan mga gala, no? Ikan sa mga tao nga voluntaryong nag-testify, nagparayag silang dakong pasalamat sa Ginoo nga gamit ang VetZomex Plus Herbal Capsule na nga ayaw ang ilang mga sakit. Unang sa mga naminaw diha nga tag-as og mga blood sugar, diabetic baka, or taas ba imong dugo, na baka hypertension, taas ba imong uric acid, ulceron baka, yuti ayon baka, na baka ibukul-bukul sa kalawasan, mga sis, myoma, almoranas, o na kanang mga dengue patient diha, no? Sa pa ng mga bugatunon baka, o sa pa ng klase sa sakit nga nasa inyo, karon mga gana. So, lainin yung tumaris sa ato ang VetZomex Plus Herbal Capsule.

0: ginaingon pa nila nga you'll never know unless you try. So dili herbal ang epektibo siya unless imo ang sulayan, mga kaiga. Ang sulay lang ninyo, mahalag pilalaga kapsula sa 2-hour Vegemax Plus Herbal Capsule. Kay malay na to sa imong pag-try, kaigan. Maayon ang imong sakit, kadugay na nimong ginahambin diha. Huwag ang magsanin mas na kanindot ba sa itong Vegemax Plus Herbal Capsule, mga gala ha. Good for all ages po ito. Pwede ni sa bagong panganak, pwede sa mga kids, sa mga young adults, sa mga adults, at sa mga hamtong na mga kaigan. O sa pasad, pwede ni mo nag-imnon, pwede ni mong ihapla, so pwede ni mong ipatulo sa mga, for example, na yung mga dalunggan diha nga na inagbara, mga pusot nga na inagnanaugusapan ng mga sakit ng inyong ginabati diha kaigan ha. Na naka-all-in-one ang ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule. No wonder, kanagan ang niangay o naliraga kahurot ang itong stock sa itong Vegemax, mga kaigan. So wala pa nag-try, mga gala, mag-try na mo ha. Huwag mapalit, kiniisa na ng Bofarco Pharmacy sa Tibuok, Baginon. Huwag sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naano mo dari residing around Valencia City, Baginon, mas maayong mabisita mo sa atuang kaibigan center diha sa may first floor or ground floor sa Aliquina Emporium, Valencia City. Kilid na lang ng mga kananan, mga galahan, nahimutang ang atuang kaibigan center. Kaya natin discounted price diha, magkahangyo pa mo, labi na sa itong mga kaibigan members diha, mga galahan. Pero di po mabalaka kung layo mo deris Valencia, kaya available gihapon po ang atong mga produkto sa atong mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, sa atong mga kaibigan radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Thank you so much for that. Once again, welcome back sa iniwang lahat. Paras kamot ang namino paghapon sa ito. Agano, mga gala, salamat kaayo sa inyong tanan. Magpatuloy pa rin nagitaon po ay sa ating programa ngayon at sa mga bago pa lamang nag-aabli sa ilang mga monitors diha. Welcome po sa ating programa, mga gala. This is once again Love Diaries with the DJ Lady Diana. O kaganina, ato nang nabasa, mga gala, no? Ato nang nahimay-himay. Ato nang hinaot pa nga ng sabdan. Ang usa ka sulat, mga kaigan, nga gipadala sa itong programa. A letter from our sender na si Miss M. Bago siya sa pangalan nga Miss M, mga gala, no? Kamatod pa niya ang tanaw sa ubang tao sa iyaha, martir sa pag-ibig. Kaya lagi daw sunod sa anong katuig nilang panag-uban sa iyang bana, ang pananaw sa mga tao, nga di gil sa mubulag sa iyang bana, kaligugugmahan siya. Bisan pag ginakulata siya, bisan pag ginapakaulawan at tubangan sa daghang mga tao, walang maingnan siya nga martir sa gugma, mga gala. Pero wala lang sila kabalo. Sunod sa anong katuig nilang panag-uban sa iyang bana, grabe niyang pag-antos. Kapilan na siya ni try nga mulayan, kapilan na siya mo try nga ipapriso iyang bana, kung kapilan na siya ni try nga mabisan pagani tapuson iyang kinabuhi, mga kaigan. Talagi dili na niya makaya ang mga pag-antos. Kaya pong huna-huna, kung buhato niya ng tanan, mas masakitan ang iyang mga anak. So for the sake of her children, para alang-alang sa ilang mga anak, mga gala, wala na niyang buhata tanan. Huwag ang nahitabo niyo ang iyang buutang bana, maatod pa raw kuno. Sa to? Last year, of November last year, na-stroke ang iyang bana. Na-stroke, natumba lang kalit sa trabaho, then karon bedridden na, buot pasabot, naglubog na lang, og dili na magkalihok bisan gamay. Huwag ganun, mga gala. Okay na daw kung to sa iya nga siya mag-atiman. Pero, apag siya na ibaluan, nga mas nakapahugno sa iyang kalibutan, mga gala. Imatod ba, iyang nasakpan sa cellphone sa iyang bana, na adi ay laing babae ang iyang bana, mga gala. Imagine, magduha na katuig ang ilang relasyon. At pasabot duha na katuig nga ginabinuangan, ginailad ang atong sender, mga gala, no? Nang garon, imbes okay rin daw sa'ya nga siya mag-atiman sa iyang banang na stroke, nawad ang saga gana ba? Kaliman ka na, no? Ikaw pa'y nag-antos, ginakulata pa ka, ginapakaulawan pa ka. Pwede na sakitan, nagkaroon na balan mo nga napag-iday laing babae samtang kamupaduha. Nagkaroon ang hindi, ikaw lang gihapon mag-atiman sa iyang hano. Sa tawhanong huna-huna, mga gala mo, lamigig kayo, musibat na lang daw biyaan iyang bana, no? Kita pa siguro, ingon ana ba, ambud lang, magaya ba kanimo na ang tanan stress o tanan tanan sa ba kaguliang sa una-una mga kaigan no. Kuning nangaytambag si Sandra karon kung unsa daw ang iyang maayong buhaton mga higala. Ug nana din nga dawat nga mga text message diri na naghatag og tambag sa tong Sandra karon kapunon. Pero once again ha sa mga advice atong letter sender mga kaigan. Oh sa mga na-decide sa tong hotline number 0965601168. Po nga pahinumdo mga gala sa mga kalalakihan niha alamin na sa mga minyo na sa mga bana na please lang po no tarungan ninyo kampingin ninyo ang inyong mga asawa inigabot sa panahon dili bi tanan panahon atua mga gala no buot pasabot dili tanan panahon baskog ta dili tubo tanan panahon nga kanang magkaya ra to nga kitara inigabot sa panahon nga magluya ta magsakit ta ang atong asawa magimuunong dapat sa atua mga gala. Lagi na tawag man nga pare sa imong kinabuhi, di ba? In sickness and in health, dapat ka maduha ang magtinabangay. Pero kung yun ani, nga, grabe niya ang pasakit siyang asawa, ibinuangan pa niya, kamot lang, no? Ganahan pa kang asawa magatiman ani, mga gala. Natin lang, natin caller din mga gala, si caller 475, at anong paminawan. Alright, hello, may hapon.
1: Hello, may hapon,
0: Lady Diana. Ay, magandang hapon sa atong balangga di ang suki. Kinsa ni Palihog Taga-asa po.
1: Si Mylene
0: Martyr ni Martyr nga nagpaka-martyr. Ay, wag naman, ha? Pero si Mylene, agad ang suki di ang kaigan ng mga gala, no? From San Carlos, Valencia City, Bukidnon. May hapon, kini mo di, Ma Mylene. Mylene Martyr, hinaot ba di puga martyr pagabot sa good mom? Kung sa maikaalagad niya, Lady Diana sa imuha ka, no?
1: Ah,
0: fine. Alright, sige po itong paminawan mga kaigan. Ang advice coming from Mama Mylene sa may San Carlos, Valencia City. Sige po, go ahead Mama Mylene, imuha ang panahon.
1: Bukan baka nang ako pa sa inyo ito sinuway niyo pa nang yung kanan nililipan na baka grabe na nga nililipan pagkantos na ako at nakagpang taon nung hindi na nakulatan kaya na akong bakatan niya araw na may strong na kan ako rin na natiman nyo niya parang na nakaganda na ako nga yun din lang hindi ba itong ibinuangan may pagbiyaan na lang.
0: Ay, so para si Muha, iyahang prangkahan, iyahang bana, no? Kay Basin, makadungog pa man siguro po niyang bana. Dili lang sa makalikulihog, pero makadungog pa niya siya mga gala. Aha. So para si Muha, iyahang prangkahan, iyahang bana. Ipagawas ni Didiya dito na niyang mga aligot-got sa iyang kasing-kasing.
1: Well, ipagawas na niya mga kalagot kayo. Iyahin naman siya.
0: Tama no, kay dili gid pud lalim mga higala. Kay imagine for 6 long years. Oh, grabe ni ang pag-antos, ginapasakitan, ginapakaulawan, karon banan pag niya mga higala no. Ari ginatago ang kuan. Iyahang bana sa iya. Ay nag-comment dire sa atong Facebook live batod pa niya. Panahon na guro para makabalos ka sender. Wag naman po. Ayaw sa. Alright. Pero para si Muha Mamaylin, iyahalang prangkahan. Unsa man ihabang dinud-on nga biyaan gud ni iyang bana?
1: Ako, makuana ako sa inyo na.
0: Sige po.
1: Kung ayaw, yung kung itaminuntan ng ayaw, huwag mo lang ta.
0: Ay, so para si Muha, iyahag yung biyaan gud iyang bana. Dabi, kinsa na may magatiman sa iyang bana, Mamaylin? So gibali dito siya magpatiman sa iyang bagong babae di ay ha. Pero ambot lang pud ka kung makaya ni Ma'am Sender no. Kay iha mo gud ginahuna-una ang gibali mo raga welfare sa iyang mga anak ko. Kung sa bugay gusto siya ang mga anak kung gusto ba siya ang mga anak nga magpabilin siya sa kiliran sa iyang bana din mo siguro iyang buhaton. Pero para si Muha, para sa imuha nga murag nasuko na manggid ka diha. Para sa imuha, iyahang biyaan iyang bana.
1: Okay, Dagko na yung mga anak bitaw ni Gideya na yan. Pagkakto niya. Nana yung dipanin. Basta kung ano siya na yung bana na aso na yung mga manday. Ang grabe ng pinipot.
0: Tama na. Ano ang ah, grabe na gudpud nga pag-antos ayang naagian aning banaha mga kaigan. Pwede po siguro nga iyang mga anak ang may magatiman sa iya ha. All right. Sabi kay Dugang?
1: Kamara gid ako ni kuan sa iya. Yan iya na naman pagdating
0: sa nang. Alright, na-comment na rin sa Facebook Live. Kung saan eh, Hammurabi style, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Grabe, nagid ni sila mga higali. Ano, I mean, sa tawhanong panghuna-una ba, ingunana magid ang atuang siguro, kaning si tawag ani, reaction, di ba? Kung sa atuan ni hitabo o sa atuan ni gibuhat mga higala. Ikaw ba una-una, murag, maimong buhaton, biyaan na nagid ni mo siya. Kaya laliman ka, anang grabe na nga pag-antos, mabalaan, pagin ni mo, ingunani ang gibuhat sa imo, ha? Diba? So munang mag-gets po na ako imuhang punto, Mamaylin. Salamat sa iyong opinion, ha? Matod pa ni mo, kinanglan niyang prangkahan o gabiyaan ang iyang bana.
1: So, yan. Gabiyaan. Gabiyaan dahil po nga, hindi siya mangrasong. Ika dahil sumigil lang sa inyong dalitaw nga. Gabiyaan na sa sabag mo. Gabiyaan sila kayo. Grabe na po yung pag-antong din. Nagawan rin niya nga.
0: Alright. So basin po sa inyong anak nga pamaagi makaamgo og makarealize ang iyang bana no kung unsa ka grabe ang iyang gibuhat sa iyang asawa. Alright. So salamat kaayo Mama Eileen sa imong advice. Sa so, imong opinion diha sa site sa may Valencia City. Unsa po?
1: Mag-greet na lang ka.
0: Sige po, go ahead Mama Eileen, imo ang panahon sa pagbanimbaya.
1: Greet na ko si Angelica Coco, my friend, ngayon hapon. Greet na ko si Mutex niya. Mag-greet na ka, kagindi Diana, umutambag sa tip. Ngayon ako ni mo, friend. Ngayon, katana na lang ang Lina, parang dana lang ni si Diana, din mo request ko.
0: Yes, bon sa maraga song, Mama Eileen.
1: Patuloy ang pangarap
0: by Angeline Quinto. Sige, ato aning i-play garon taod-taod po. Kanilang po.
1: Ano si Diana, salamat sa pagtupag sa mga ibigan, maungili yung ato ni.
0: Alright. Aha, maraming salamat po. That was once again Ma'am Maylin Marter from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Maylin Marter ang pangalan pero dili daw sa martir pagabot sa gugma. Buto yung advice doon. Nasabtan po na ako yung adigot-got sa kasing-kasing mga gamit. Lagi po dili lalim. Aha. Ang agyaan ni letter sender sa kamot sa iyang banan. At ilang caller din magala 762. Hello, may hapon.
2: Oh, may hapon, Lady Dera.
0: Magandang hapon ni po. Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Black John V na San Fernando.
0: Si Kuya Black John V. Pinapita sa may San Fernando. Bakinon may hapon. Kini mo niya Kuya Black. Kung sa ikaalaga ni Lady Diana si Imuha kanong kapuno.
2: Saka kayo yung one Lady Diana. Tumoy na mga kuna. Tunggan.
0: Ah, marigagikan. Tumoy na lang man yung nasa. Sige, sa mga ulat na kasapun, mga higala, no? Ingun ani ang storya o sugilanon sa itong sender karong kapunon, ha? Ako lang isummarize. I'll try my very best, mga higala, para maklaro ninyo sa pinakamubo nga pamaagi ang itong sugilanon karon. So, si sender Kuya Black John V is 32 years old, sa ka-asawa. Umanad pa niya, nga sulod sa unang katuig nilang panag-uban siyang bana. Dili lalim iyang kaagi, Kuya. Kaya ginakulata siya. Gina pagkaulawan sa daghang mga tao. Og dili niya mabiyaan ang iyang bana tungod sa iyahang mga anak kadi niya gusto masakitan. Ang tanaw sa mga tao sa iyaha kay martir daw kuno kay siya sa gugma abi sa mga tao nga gugmahan kay sa iyang bana. Kay lagi bisag kinakulata na siya, bisag gina pagkaulawan na sa daghang mga tao, di gyapon sa gabi biya sa iyang bana. Walang daw kun ilan hibaloan na kapila na sa ni try mulayas. Kapila na siya ni Try nga ipapriso iyang bana o bisan pa nagkauna-una siya nga kanyang kutluon iyang kaugringong kinabuhi kilagi. Grabe na nga pag-antos iyang agian. Di na niya makaya. Then what dam ha kuya? Kuya Black John V na last year na stroke ang iyang bana na tumbala garet kalit. Then karon naglubog na og dili makalihok bisan gamay. Then si Ma'am Sender tungod kay asawa man lagi siya, siyang obligasyon ang pag-atiman sa iyang bana. Okay ra daw kuno sa iyahan atimanon iyang bana pero murag nawad-an sa gana kuya Black John V kay nabaloan hibaloan niya nga ang iyang bana di ay dugay nang naay karelasyon ang laing babae. Mag 2 years na daw kuno sila kuya Black John V. Dito murag nibuto ang napuno ang gantangan ni Ma'am Sender no. Murag nakarealize siya nga murag grabe na maning pag antos akong gibati aning agian aning tawhana. Murag nalibog sa karon kung unsa iyang buhaton ni Kuya Black John V. Kaya mga timanon or biyaan ba o sa baka iyang buhaton siyang sitwasyon kung mutangan ka.
2: Tiga-tagan kayo salamat no.
0: Mm-hmm.
2: Salamat dahil sa kwan pagpasabot. Mm-hmm. Salamat sa pagtubag ni mo.
0: Yes po.
2: Unang-una ang nausahay manggod ang bana magsalig no.
0: Tama.
2: Kay, magsalig kay kanang tungod sa bisig unsay buhaton sa buhaton ni mo saya o kira ka.
0: Mm-hmm,
2: una
0: mm-hmm.
2: Nga o nakabuhat siya sa ingon nga kuan kay una niya ug pa siya na stroke okay ra siya tawo
0: no gibani mo rag nagabusar pud siya sa kining paghilom-hilom or kamaayo siya ang asawa ba
2: oh nagabusar
0: kuan siya na stroke di pa nayon gito ihag pagpangilad siya ang asawa di ba di ko sa masaknan oh
2: way siguro pud kay ang iyang asawa nahawag man ni siya martyr okay ra pud siya siguro
0: sa
2: ko alam.
0: Oh. Madod ba niya, Kuya Black John V, dugay na daw siyang gusto mo layas. Pero di niya mabuhat, kaya lagi iyang ginahuna-huna ang iyang mga anak. Masakitan daw iyang mga anak kung magbulag sila o ipapriso na iyang bana.
2: Tao, perminte mo kung mapriso ang botong tagay. Kuan man, magatubang man siya sa 9262.
0: Aha.
2: Pero, digay na ma-lalis nga. Nagay pugoy, nagay babae karon nga. Kanang martir ba magpabilin ng martir.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Apoy uban nga gagmay resipyat biya dayon.
0: Biya dayon. Aha.
2: Mas maayo gidunta kon

0: dalon guro.
1: Mogyod na.
0: Nagsabi din na umubalay.
1: Grabe naman sad na. Ay, abot nang musuro pa sa tunduguan na Kuya Vlad. No? Nagsalig siya ba? Abi siguro niyag tanang panahon iyaha Kuya Vlad John Vino. Biniyag sa tanang panahon paskog siya. Unang okay. Nagsalig siya.
0: No, nang ang Ginoo, wala mo po natulog. Tama. Na yung Ginoo gatanaw, siguro na. Pagbuot ko siguro sa Ginoo ang mga nana. Ang kuha nang kuha lang naraman na sa iyagod kon iya bang ati manon og dili. Pero rasa ko mas maayo nga kuha na lang siguro.
1: Nang
0: yang nang kanon ba yang istoryahan nga tanang istoryahan niya ba nga na, naman day kay babae ni balaan ako niya. Siguro ingnon lang siguro niya nga kuha na lang siguro kanang katong yang kuan may ipatiman.
1: Ay, agumali. Yahang iprangka sa lalaki nga nakabalo na siya sa ginatago nga sekreto sa lalaki. Oh. Ayon. Yahang ingon. Mailag mo atiman po tong babae Kuya Black, no? Naro yung babae nga mailang og mailang sila sa.
0: Wala
1: po.
0: Wala man po siya kabalo nga na-stroke kay kanang stroke na kalitra man ang kasakit. Kabalo niya. Pagkabalo to, why siguro, wana, giblock na to siya.
1: Maogyod na niha. Muna'y nagkapait niya, mga gala. Kasi naman, Mayra, mamailang ni silag na yung mapuslan kanila, mga gala. Pero sa moment, kanila ka mapuslan, ay laglingion pa yung tawong ka, no?
0: Ang yahan na akong kwan niya, di siya mubiyan. Ang tusan na lang ganyan ito nga, magkwan, matigbak.
1: Grabe naman sa namatigbak. Siguro, maarang-arang. Anto agani iyang at imanon hantun, maarang-arang. Ang problema lang diha, kung maarang-arang, dapat magbinuang na magbalik. Ambot lang yun.
0: Grabe nga, kung di man mauli, ano ka nang...
1: Kanang, ano, yun, kanang, grabe yun na stroke, o, tibok lawas, yun, ambot lang ka.
0: Di na siya maulian, gawa, so kanang, kuhan lang, kanang, singalan na naman, na may stroke, ang igura siya na ikuhan ba?
1: Pero siguro, singon ani kay Black John Vino, siguro, mas maay nga mga isagtabang si iyang mga anak. Iyang explain sa iyang mga bata nga, pwede ba, kamulang setiman si iyong papa, kaya mo, di na ako maagwanta, ag akong gibati karon na. Saba, at least man lang makapahungaw siya ba, or makapahulay, ang kaning, iyang gibati karon.
0: Kung dagko ng mga anak ni, sa atong sinder, pwede man di siya mangyo sa no. Iyang mga anak.
1: Kung nanasin saktong edad iyang mga bata.
0: Oh, nasa itong edad. May para magkakuhan siya sa iyang gibati nga ulahin na rin ay bala nga naaman ay babae.
1: Siguro po masabdan na po na siyang mga anak, no? Oh. Ay, bisag kinsa naman siguro, no? Ikaw kaya Black John Day, kung sa iyo na yung hitabo, kung saan yung mong buhaton?
0: Ano naman, ako alam, ako ah?
1: Oh, kung sa iyo na yung hitabo, kining sitwasyon ni Sander karon, kung saan yung mong buhaton, kuya?
0: Kadugay raman ako ng ibiyaan o
1: tama yun, no? Lang. Siguro nagpasulabig yun ang motherly instinct, may tawag na. Masa ganun, nagpasulabi ang pagkainahan ni Ma'am Sender. Iyahag yung yun ako na.
0: Wala pa na na-stroke, wala nag-ibiyaan ako eh. Sa'yo nang ganang.
1: Tama, no? Parang amut lang po lagi. Anong wala po nakabiya si Sender na? I-comment rin sa Facebook Live, Matod ba niya? Kung ni Dayon pa agbiya si Sender sa una, dilin ta na sa makaatiman anak karon. Ano lagi?
0: Unom katuwig ba yakunon yung antos nga nag-antos siya?
1: Grabe na gid na ka pag-antos, di ba?
0: Pagkaulaw, kung imong kasuhan, nananana na ikaso siya.
1: Tama, di ba ka ng pagbangdapat sa iyahan, sa dugay nung na-preso ng tawhana. Pero kayo lagi, iyahan maghuna-huna ang iyang mga anak. Sakitan daw iyang mga bata.
0: Ang iyahan dato, iyang ipapreso para patagam ba? Ano ang dato sa unang panahon?
1: Pwede yung dato, no?
0: Then, iyara po pagwason, patagam lang ba?
1: Pero yun na nga, huwag may nabuhat. So siguro, naasiguro sa'yo mga pagbasol, anak karon nga, may pare sa una. Iyan ang datong ipatagam pa.
0: Kayo, sa binuang pa nga istorya naman, goy, maingon nga, guwan. Ito nang, di mo biya katungon sa mga bata, pero, usay mo, guwan ba, usay ka nang sayupon. Sayupon ng istorya. Okay. Kwan, kining diling ko mubiya tungod sa gabuhat sa bata.
1: Ay, lato. O, ganang mga. Wala na kabaloon sa'y tinuod. Pero yun na nga, di ba? Nag-comment sa Facebook Live dari Kuya Black John Vion. Pwede mag-ask DJ kung single pa ba na imong caller? Ayan!

0: Pasensya ng utana de.
1: Ano si Ma'am Hazel vlog? Ang nagdan o kanata karon sa Facebook live.
0: Ay wala pa wala mang gani tagiyak nang uyabuya pa.
1: Ay uyabuya mo. Mo lang ipang deny na din ang lima ka buok niya.
0: Asa si Ma'am Hazel. Di ka nang isa ra manggod. Pero uyabuya pa uyab.
1: Mo gani klaro sa Black John B man. Amot lang ani sa iya Ma'am Hazel kung sa tinuod.
0: Ay mo tan ako di ba?
1: Mm sa man.
0: Nang wala nag-comment si Kuanda, si Monare.
1: Wala na si Ma'am Jean. Abiste na si ang kinabuhi si Ma'am Jean Monare. Mangita pa mga Ma'am Jean, nga namin nag-comment rin na ina. Si Ma'am Hazel Vlog. Matod ba niya?
0: Panang dede.
1: On sa man?
0: Aka nang maurato nga kung ikasya sa Tinder day.
1: Aha. Sige, salamat kay si Muhang opinion.
0: Pwede ang iyang mga sakop, iyang kuhan, usakto na sa edad.
1: Aha, no. Pwede niyang yun iyang mga sakop, gamo sa'yo makapuli o bantay sa ilang papa.
0: Okay,
1: at least malang, siya pwede siya mabakasun sa kadali, di ba? Mabakasun siya sa kadali, siya ang ginikanan, or sa lugar nga magmalinawan niyang huna-huna. Aga nang gibati mo rag mulugdang po ang iyahang gibati nga aligot-got siyang kasing-kasi.
0: Kaya mo rag sakit mo sa yaw, ulahin na niya nabalaan.
1: Tama, sakit ko eh. Aside, basag ana, katot palang tanan pag-antos eh, sa anong katuig, kinakulata siya, kinapakaulawan siya, kabi na nakapag-antos kaya Black John V. Kabi na nangakasakit, na karon pag yun, nabanan pa niya nga, nailaig babae na siya pag-iing mag-atiman, diba? So, kurag, di na gini na makaya siguro ni tanani nga mga pagsulay siyang kinabuhi.
0: Okay. Patiman lang na sa yung Batiman na kaya ilahabay ng papa.
1: Tama po.
0: Maluhay ba kita
1: sa papa? Pwede po siya magpatabang sa kinikanan sa iyang bana. Kung kali man buhi pa baka. Iyang ugangan ba, no? Magkatabang o bantay sa ilahang anak.
0: Pwede, o.
1: Alright.
0: More dito kay hapit ng oras.
1: Alright. Sige po, sa may guan mo advice. Advice. Galing mo greet ba ka? O mag-request ba kag song ko, ya?
0: Request na kag song ng guan. Kanang I Can't Let Go by Air Supply.
1: Then, I Can't Let Go by Air Supply. Sige po.
0: Kung paano nyo, regards ko sa iyo mo hapon.
1: Grabe na ganyan siya. Aha.
0: Mara dahil hindi na.
1: Aha. Salamat kayo, Kuya Black John V. Wala yung lain pa ni hawa. Kaya lain pa ni bayaon. Ay, napalong na ganyan tawag, mga gala. Na time is up si Kuya Black John V. Buna tong last katawag, katumatubag, mga gala. Pasensya kayo, ha? Once again, last na po yun. Ang caller kumatawag ni DJ Karong Kapunon. Kaya rekan pa kayo tagbasahunon ng mga text message, mga kaigan. Huwag mga comments sa Facebook Live. Uy, natin mga tambag dari, ha? At rin basahon, karon taod-taod ini mga advice. At ang mga suki dari nga mga magtatambag. Before that, mga hapon sa Cebu, hariya, ma'am. Ano sa'yo? Ma'am, Ruby Rose Pamplona nga naglantaw karata karon sa Facebook Live. Magmarag pa ni Sir Martin Laginon, iyang advice mga galeno. Hello, Ma'am Sender. Naalang ko'y gamayang encouragement. God does not bring pain without a reason. O, nindot ni nga pagpanasig sa God. Wala yata ang ginoo nga pagsulay sa imong kinabuhi. Wala po na ikaninga. Sibali mo rag, everything happens for a reason mga galeno. Anang butang nga kakaitabo sa imong kinabuhi karon ay purpose ang ginoo na. He does not want us to suffer, but God knows nga kita na ay mga butang nga dili nato mabuhian because we hold on to it and we try harder even if some things are not meant for us. Uh-huh. If we look closely, God allows pain para makita nato nga adunay mga butang or mga tao nga dili jud para nato. Okay. God knows your love should never be less what you deserve. I know makaingon ka why my life is so unfair, but Sender, everything happened for a reason. God bless you po. Ay, salamat kayo. Wow, nindot kay katambag mga higala, no? Maraming salamat, Sir Martin Laquino. Everything happens for a reason, God, Ma'am Sender. Ay, kabala ka, no? Humananing tanang pagsulay, mga unos sa kinabuhi, na ay panalangin o kalipay nga gahulat sa imuha, Ma'am Sender. Parang laban lang, ayaw panaog sa mga problema sa kinabuhi, no? Ma'am Sender, wala po ka naghuna-hunaon sa'yo trauma madala sa imong mga anak. Makita ka sa imong mga anak kulatahon hangtod magdako na dala-dala dyan na nila. Tama no? Di bali mo rag, ang iyahauntang intensyon ba maayo para sa mga bata pero wala siya nakabalo nga kaya pong ginabuhat nangyay po'y trauma nga mahatag sa iyong mga anak, mga kaigana. Kaya nagiging kakita sa mga bata nga ginakulata siya, ginapakaulawan. Kana pa lang traumatic na kayo ng experience na madaladala sa mga bata hangtod sa ilang padako, Ma'am Sender. My heart. sige lang, no, nahitabo naman ang tanan. Tanang iampo sa Ginoo ang tanan-tanan, Ma'am Sender. An advice here coming from Sir Blas and Judy. Manod pa niya, una sa tanan, sa imong gisulti, dili lang ni istorya sa martir sa gugma. Istorya di sa usa ka asawa o ginahan nga sulod sa unom katuig, nagdala og sakit, pagluib og pagpakaulaw. Og bugat nga responsibilidad. Sa imong sitwasyon karon, duha ka butang nga naa sa imong kasing-kasing. Una, ang imong obligasyon isip asawa nga moatiman sa bana nga na-stroke. Ikaduha, og ang sakit sa pagdiskubre nga gilimbungan kadi ay sulod sa halos duha ka tuig. Munang lisod kaayo og naniwala ka sa munang lisod kaayo og nawala ang gana sa pagatiman sa iyaha. God said in Matthew 11:28, "Come to me all who are weary and burdened and I will give you rest." Wala tagingon ang Ginoo nga padayon lang og anto sangtod mahurot ka. Ang Ginoo nagingon nga ari ka nako. Sometimes we think that being a Christian means simply carrying on despite the pain. But the truth is, God wants your wounds to be healed as well. Sa Ephesians 4:31-32, ituduan ta sa pagpasaylo. Pero importante sab gam sa masabtan nga ang pagpasaylo dili pasabot nga okay ra ang gibuhat niya. Ang pagpasaylo dili pasabot nga kalimtan nimo ang tanang kasakit. Ang pagpasaylo usa ka proseso aron dili ka mahimong bihag sa kasuko og kapait. Sender, you ask yourself, unsay kinahanglan nako aron maulian pud ang akong kasing-kasing? Dili kay unsay gusto sa mga tao, unsay ilang isulti, unsay ilang paghukom, kundi unsay gusto sa Ginoo para sa akong kinabuhi at sa akong mga anak. Amen. Ang imong mga anak, dili lang nagkinahanglan o gamahan, nagkinahanglan o sab sila og inahan nga buhi, ligon o gadunay kalinaw sa kasing-kasing. Tama, Gyon. Parang sender, pagdesisyon samtang init pa ang kasakit. Sender, ayaw pagdesisyon samtang init pa ang kasakit. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa pagproseso sa tanan. Ampo, pangita ang suporta sa mga tao nga makasaligan nimo. Dili kinahanglan nga ikaw rapirmi ang magdala sa tanan. Kung naamoy church leader or pastor nga masaligan, pagkigistorya. Usahay ang guidance gikan sa laing tao makatawang sa paglamdag sa sitwasyon. Ayaw kalimti ang imong kaugalingon. Ang pagatiman sa imong bana, dili pasabot nga biyaan nimo ang imong emosyonal nga og spiritual health. Para sa imong pangutana nga ngano ako paman sa Psalms 34:18, "The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit." Ayaw sukda ang imong bili base sa pagtratar sa imong bana kanimo. Ang iyang pagluib, dili sukdanan sa imong pagkamaayong asawa. Kung nakauna-una ka pag-usab sa pagtapos sa imong kinabuhi, sama sa imong nahiskutan nga nahitabo ka nito, palihog ayaw pagatubangan ang pagbati nga ikaw rosa. Importante ang imong kinabuhi para sa imong mga anak. Wow naman! Salamat kayo! Grabe no? Glory to God. Powerful, very powerful and impactful advice coming from Sir Blas and Judy. Maraming salamat. Basahon ta na once again later on, mga galen. Para mas madunggan ni Sender Mutuhup sa iyong kasing-kasing inyong mga tambag. Salamat kayo po. Good afternoon, my beautiful lady Diana. Oy, magandang hapon. I'm Ana Lu Tamayo. Diyang debita sa may Old Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Agarang sugi, diyang asay. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Isa sa pinakanindot, marawag na ako aning program ka ng Word of God. Ay, salamat kayo. Glory to God. Maraming salamat, Sir Martin Aquino. Sir Sumia Peter, magandang hapon po sa iyo dyan. Salamat sa iyong pagdanaw sa itong programa karong kapunan. Mga text message, mga gala, no, ako'y marag masort as oras, ani karon mga kaigan. At sa ning basahon, ang inyong mga tambag para kang letter sender, no? I mean, mga text message from 886. Ay, guwapa, may hapon. Kamusta naman kadira ang aside? Garong hap ka po na, guwapa. Ugas kong song. Namimiss ko na ang I Love You Mo. Pag-i-play, guwapa. Kung naadarazin yung playlist. May ka nag-program rin ka, DJ. Kayang kapunon kung dili ka magprograma, guwapa. Ay, salamat naman. Maraming salamat po. Isanot po ka, DJ. Pero maybe ako naminaw sa imong programa. Talagsaro ko magka-text sa imong programa kay talagsaro ko magka-palood. Pero minti ko gabaminaw sa imong programa, gaba. Magpahipira ko dari sa kilid-kilid gabaminaw sa imong programa. Oy, maraming salamat. Sa akong BFF diyan aside sa may Purok Noy Bito Gaya of Valencia City Bagnon, si Ma'am Angelica Cunor. Salamat ang mga hapon kanimin it once again, friends. Salamat ko. And from 762 Marit Pinia, good morning. Grabe naman sa good morning. Dito pa rin siguro nyo sa nakamatamay na. Ayun, PMDZ Lady Diana, agitan ko sa mga pariyantihan sa Romano Labor, Lawrence Cinco Family, at my someone, Lynn, sa Don Carlos, at gusto mo maglasan. Kang Carol, kang Vanzi, kang Jane, kang Riza, Janeline Lagrosa, Joy Lani, Irene, Raquel, kang Flora Cousin, kang Song, Unang Luha, greetings coming from John V. of San Fernando, Bukidnon. Maraming salamat, Kuya. From 1046, I mean 746. Hi, good morning. Hi, good evening, Aten. Unsa naman ay sila ba? Ang usa good morning, ang usa good evening. Good evening, Aten. Body magmangay ko call me sa babae. Single or single mom, 18 to 33 years old lang. Call ko number DJ 0954-1061-746. Once again, 0954-1061-746. Salamat daan. Salamat po kaayo. Huwag may hapon at gani mo diha. And from 777, Manit, gani may hapon, Lady Diana. May hapon, among guwapang amiga, Lady Diana. Always gabaminaw dere sa 98.5. Mauni og ato ni. Pasarad ang kos, bagura human. Sa paniud to, walay sudan. Grabe naman sa sana eh, walang isulat ng kalokalorang kanon, Paris Cafe from Kuya Joshua Tupas, Kalami Ana. Importante, busog Kuya Joshua Tupas na. Lady Diana, pag-uli ni Moonia, ang pinka always, kay naabaya, nag-care ni mo kami ni Mama from Kuya Joshua Tupas. Wow naman! Ay, salamat ka ayaw. May habang kini mo niya, Kuya Joshua Tupas, kasi yung Mama Cecilia, dahil aside sa San Carlos, Valencia City. Sa karoon, ang pingta pero may sadalan from Joshua Tubas. Pag dili ko magatulog karoon, grabe jud kaalimuot, igang kaaya, duyan-duyan rataan ni. Lala, go di ha. Kumusta na si Maris Bustamante sa Belieta na mingaw na kuninyong tanahan. Salamat once again kay Joshua Tubas, ha? You were always meant to be my destiny. From 144 Sander, dili pa ulahi ang tanan, iampo sa Ginoo imong bana kay need pud na siya og pag-ampo. Tama gyud. Need pud na siya og pag-ampo. Ampo mausab siya og tabangan ni Lord. Ikaw pud ampo nga tagaan ka og kusog nga makalatas aning mga problema. Kana lang salamat sa pagpasa DJ. Maraming salamat din po. From 6260, good PM DJ. Grabe nang pagsulay ni sa kinabuhi ni Sender. Para sa ako, Ginoo lang ang makasulbad sa iyang gibati. Ginoo ra makakomfort sa imuha, Sender. Tama gyud. Ang pag-ampo gyud sa Ginoo, magpakatatag ka para sa iyong mga anak. Laban lang, Sender. Salamat po. Pasensya kayo mga gala sa mga text na hindi mabasa ni DJ, ha? It's already 2:32 in the afternoon. Alas 2:32 na po sa Kapunod. Mga kaigan na for now, standby po muna kayo dyan. Imabalik pa si Lady Diana later on para sa paghatag o finaling advice para kay letter sender karong adlawa. Just keep on tuning and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni o ato ni.
2: Songs on the radio.

0: 98.5.
1: Kinsa ka ni Palayog?
2: Si Samuel ni sa iba, bawarang kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magigan sa sulod sa galunggan ng murang kuwat nito sa Samad.
1: Okay.
2: Mga pastor ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayos sa pinagpalang kaptura na tabangan yun o gamilagro mga
1: okay. Igan Sam, kanang nakatestify man ga adto milabayng adlaw nga nanggawas ang daghang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o semana nga giantos si mga sakit si mong dalunggan?
2: Tungod pa to atong kuan pastor, February 17.
1: Uy, so mga kuan kabulan di ay upat kabulan.
2: Karon ang last nga nigawas pastor mga kugang-kugang mga
1: sige.
2: Mga samad siguro sila alam sa dalunggan na mo ang nanggawas.
1: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ka Igan Sam sa pagtawag. Salamat kayo.
2: Salamat kayo, pastor. God bless you all.
1: Yes, og yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimas arog maayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste. Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Oh, hikala! Di na kamo ato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Rahap-rahap po kag-aroma na eh.
12: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana kag-istago. Nagpalis ko duha.
11: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
12: Di ang parang ako. Nindus niyo kayo. Nagunong man itong nangul-ngul.
11: Oo.
12: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
11: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag-tarong.
12: Oh, nindus na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa Ginoo na ya.
12: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na ako. Kuhaan na. Hindi ko pamila, kuhaan ni Mawali nga. Mga okay. Tulong na mapod ko.
11: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
12: Salamat iwi.
0: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.

0: imong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka nang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: O si Ato Igan, Alex.
12: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
11: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
12: Kano-kano ka na ako, Pastor.
11: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
12: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
11: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
12: Nangalayos sa Pastor, nangalayos.
11: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
12: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
11: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
12: 5 kabuo.
11: Okay.
12: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
13: Teresa, taga Colonia. Group 3, Colonia, Valencia City. 73.
14: Nagagamit ka ng Pajimax?
13: Oo, gagamit ko.
14: Hindi na ka nagagamit ka na?
13: Sa oran nagkagamit ko ni nolian mo ko nagpalit ko kung ano
14: sa ibatin mo
13: kana mang kuan kanang high blood sa na diabetes gamay na kung sa gapang kapoyong ko dali nolian man
14: bago ni mo sa Bijimax.
13: May salamat kay sa kuan kanang Bijimax nga nolian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Digimax kay makaayo gini sa atong sakit, magkatabang din pag-ayo sa ato.
15: The best songs on the radio.

0: Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:57 na po sa Kapunod, Mag-iigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa naglain-lain yung radio sets and of course sa mga katambay paghihapon sa ating Facebook Live karong Kapunod. Salamat kaayo po sa inyong lahat, mga kaigan. Ganoon, eh, paano naman ang masahod ang itong finale ng itambar para kang letter sender karong adlawa. I'd like to highlight this comment coming from Sir Blas and Judy or Sir Blas Arbalarote. Isin niya ang advice at ang himuon niya final ng itambag para kang letter sender karong adlawa, mga higala, no? And I hope na minaw si Miss M sa itong programa karon para iyahang madungog o iyahang masabtan ang inyong mga tambag karong kapunan. So once again, maghapon kanimo diha letter sender. Una sa tanan na sa imong gisulti, dili lang istorya sa martir sa gugma. Istorya ni sa usa ka asawa o ginahan nga sunod sa unom katuig nagdala og sakit, pagluoy ug pagpakaulaw ug bugat nga responsibilidad. Sa imong sitwasyon karon, duha ka butang ang naa sa imong kasing-kasing. Una, ang imong obligasyon isip asawa nga moatiman sa imong bana nga stroke. Ikaduha, og ang sakit ug ang pinakasakit. Ang pagdiskubre nga gilimbungan kariay sunod sa halos duha ka tuig. Unang lisod kaayo og nawala ang gana nimo sa pagatiman sa iyaha. Sender God said in Matthew 11:28, "Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest." Wala nang ingon ang Ginoo nga padayon lang og antos hangtod mahurot ka. Ang Ginoo nagingon, "Ari ka nako." Sometimes we think that being a Christian means simply carrying on despite the pain. But the truth is, God wants your wounds to be healed as well. Sa Ephesians 4:31-32, itulungan ta sa pagpasaylo. Pero importante sa masabtan nga ang pagpasaylo dili pasabot nga okay ra ang gibuhat niya sa imuha. Ang pagpasaylo dili pasabot nga kalimtan nimo ang tanang kasakit. Ang pagpasaylo usa ka proseso aron dili ka mahimong bihag sa kasuko og kapait. Sender, pangunta na imong gugalingon, unsay kinahanglan nako aron maulian pod ang akong kasing-kase. Dili kay unsay gusto sa mga tao, unsay ilang isulti, unsay ilang paghukom. Kun dili, unsay gusto sa Ginoo para sa akong kinabuhi ug sa akong mga anak. Ang imong mga anak dili nagkinahanglan og amahan, dili lang nagkinahanglan og amahan. Nagkinahanglan usab sila og inahan nga buhi, ligon ug dunay kalinaw sa kasing-kase. Ang sender ayaw pagdesisyon samtang init pa ang kasakit. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa pagproseso sa tanan. Ampo sa Ginoo. Pagita og suporta sa mga tao nga kasaligan nimo. Dili kinahanglan ikaw ra pirmi ang magdala sa tanan. Kung naamoy church leader o pastor nga masaligan, pakigstorya mam sender. Usahay ang guidance gikan sa laing tao makatabang sa paglamdag sa sitwasyon. Ayaw kalimti mong kaugalingon ang pagatiman sa imong bana dili pasabot nga biyaan nimo ang imong emosyonal o spiritual health. Para sa imong pangutana, nganong ikaw pa man? In Psalms 34:18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Ayaw sukda ang imong bili base sa pagtatal sa imong bana kanimo. Ayaw pagluib, ang iyang pagluib dili isukdanan sa imong pagkamaayong asawa. Kung nakauna-una ka usab sa pagtapos sa imong kinabuhi sama sa imong hisgutan nga nahitabo kaniadto, palihog ayaw na buhata, Ma'am Sender. Ayaw pagatubag-an nga pagbati nga ikaw ra usa. Ang importante, ang imong kinabuhi para sa imong mga anak. Lamang po, thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat na nag-iubang karato karong kapunod. Sa mga naghatag silang tambag through text, call, and comment through Facebook Live, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Magmanabot po hon, mag-uban-uban gihapon kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngalan na lamang sa kinitbukang Persa ng 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kanginan nga bagaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka ratong tanan. And to God be the glory. Now you're always there
1: for me. Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
12: Yes, Egan.
11: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
12: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
12: Okay.
11: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, may boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
12: Salamat sa
11: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
12: So, Aroma Herbal Oil ka?
11: Igan.
13: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Everybody line up!
17: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pag-aim mo. Mahal nino.
18: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
17: Naapadi ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
18: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
18: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD, Quezon Printing Services.
17: doon na ta diri no. Accessible og affordable nga printing services.
19: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan?
16: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
4: Apong ipang kanyang hamul mo, kaya na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, mo pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na gijimak mga isoon. O diha gayon sa obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka nako ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidyimak.
5: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Unsa may ato igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
5: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
4: Wala.
5: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao. Yes, kinsa ni, andin taga-asa.
6: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
4: Oo.
6: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
4: Okay.
6: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
4: Oo, mugawas na sa iya.
6: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatid niya. Ako dahil kung ano niluan sa putong ban, Pastor. Oh, Pastor. O, namimkin din ko, Pastor, ano yung bilbimak, Pastor. Salamat yung Pastor pala.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: May good news!
10: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
12: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
13: Sama sa large format outdoor sticker.
14: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bijimat sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kwansa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bijimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio nagihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bijimat.

0: Nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Ah, yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
4: Inini ko.
3: Yes, Egan, nini, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Magpasalamat gyud ako sa Ginoo og sa imo pastor dan nag-complicated akong sakit.
3: Okay.
4: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
3: Padayon Egan, nini, padayon.
4: Tungod gigamit ang Bidimax pastor dan sa akong sakit nga iguwang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit. Pastulan, kunya ang gisurindilan ako, kining bato sa abdo nga, lagbagal na sa akong mga kilid, gahi nakaayok iginhawa niya, nagingon man kaganunay sa radyo nga, sa sanitaryum ako, sabi ko magpaminawan, pastulan, nakapalit in town ako, naningkamot ako nga makatumar, na kaluoy sa Ginoo, tungod sa kaluoy sa Ginoo, pastulan, bubrimi kaayo, na nakaginawa ginawa na ako, ang akong nalunggan, magangulmul, nakaayok paminaw na ako, mura na ginuga, nang ang bidimak pasundan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ningkamot in town akong banan sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pasundan karon makagilawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tulad na ako.
3: Okay, Egan, pila ka? Okay.
4: Dan ang doo, ang Diyos nga makagaho mga tagiya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
3: Igan nini.
4: Ginoo, Dan, magpasalamat gid ako sa Ginoo, pastor Dan. Dili gid ako mo minsat ni apan ning ginabuhi ana ako. Ihalag na ako sa Ginoo tungod sa mga sakit ug malapi ang gigantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita-kita sa personal. Gakit anak nagkita na kita sa pagamimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony, ipasalamat gid ako sa Ginoo.
3: Okay. Igan nini, pila nakabulan o unsa kadto kayo naka nag-antos anang imong balatian?
4: Dili na ma, dili na ako madumduman pastor Dan kay batan-on ta ko ani hinta ko.
3: Okay.
4: Mga sakita na ako pastor Dan kay problema kayo ang ugi ni kanan.
3: Okay.
4: Kuan init ang akong giantosan, moy akong namataan, yag hantod karon, nagbalon-balon nga matay na lang akong ginikanan. Mauna ako na lang nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo, pastor Dan.
3: Salamat kay kaibigan nini, salamat kigaayo.
5: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungo nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, dinakamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Unsa may ato igan?
9: Ako po ya testimony ang aroma.
8: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
9: Oh, gaplas ang aroma pastor nga ang among sakit sa kanin nga katukatol. Importante yung kaya nalipay yung wala po.
8: Wala.
9: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
8: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
9: Sa Ginoo, Pastor Dan.
8: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, Ani?
9: Noel Estina.
8: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, matag-hamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
12: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Doon yan, nadungog nung po na ako. Sa ko ang kaila sa user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
11: Mm-hmm.
12: O niya, tiod-tiod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ani, nagpamatid ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi to, sir.
11: Mm-hmm.
12: O niya, muna, gupay ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
11: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
12: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
11: 5 months.
12: 5 to 6 months. O Dinisa po sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan sir.
11: Okay. Sir, salamat kayo sir. Unsay maingunin mo sa mga naminaw karon sir?
12: So akong gihawag to no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus. Sulay lang dyan ninyo, total wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang tapi-tapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang BG Max Plus, sir.
11: Okay, sir. Salamat, sir.
13: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Na, apa di ay na?
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
14: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan?
16: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: This is Lonel Music.

0: Radio Kaibigan.
1: Teresa aga kolonya Progress kolon Valencia City 73.
2: Gagamit ano
1: ba? Oh, gagamit ko.
2: Hindi na
1: sa oras na gagamit ko, ni nolian man ko gam palit ko ug otro.
2: Sa gibati
1: ko. Kana man kuan kanang high blood say na diabetes gamay. Ah, kung usay gapang kapoyon ko, dali nolian man.
2: Mayingon
1: ni mo sa BG Max. Salamat kay sa kuan kaning BG Max nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning kung mahimo magpalit mo aning BG Max kay makaayog gini sa atong sakit. Makatabang din pag-ayaw sa ato.
3: Kinsa ni Palayog o Tagaasa?
4: Sige na ho, tado ni Tagaakandayo kung Lorito Agusan del Sur. Katunan kong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong di kuana, amo kong di pa inom o gizimak o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagka lima kaadlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pastor, dili makapingol, dili makamata siya, di pagikan gani niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa gani, di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, mao niya, amo di puslok-puslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang di padayan, og paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong BG Max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlawon, pastor, nadinyok-linyok siya kay kalibangon ko no. Na nakalibang. Nadihugasan sa akong manghod na banan niya. Nadihugasan siya kay nakalibang na dili sa iyang higdaanan. Wag ko niya naghugas, pastor. Naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod na nagtumi dito. Kay silingan naman amo. Nagtumi dito. Nagsitam. Amo siyang ano ka na. Ano, kumusta naman ka? Isa nga. Isa. Kaluin sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
3: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
4: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lolo! Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
0: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mangaon na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: May buntag. Para ilalang ga kisang ngalan?
11: Prince Magdalena.
10: Na hospital ka lang ga?
11: Ako dahil itong bata na pipipipi sa hospital.
10: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
11: Nakuma.
10: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
11: Nadaan sa computer.
10: Sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
11: Oo.
10: So, sa dahil na itabo?
11: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian to.
10: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
11: Pulo kaadlaw.
10: 10 days pulo kaadlaw. So okay ka na karon?
11: Oo.
10: So likay nagdulag computer?
11: Dili na.
10: Dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
11: Salamat Pastor.
10: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha kay Jesus. Oh, kay Jesus.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, daway, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan yung anniversary, uy.
14: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building. Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscam, Maramag.
10: Okay, ikan Mary Jean padayon.
17: Magpasalamat lang ko Pastor Dan sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bigimac na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros Pastor Dan akong gipadad-an og Bigimac tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya. Ipalitan na nilagkuan kanang oxygen yun para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. So, mauto, nagpasalamat siya ko sa Ginoo kay tungod sa Bigimac na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang niya. Wala yun na wat na siya giatake. Karon ni ulit na siya og bukid. Mga iskabulan siya niyang maintain Pastor Dan. Nakuhurot siya og tulo ka botilya.
10: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Merjen Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag. Yes, hello kaibigan.
18: Hello Pastor, ako ni Sir Richel Bailon Lumanog, taga Banlag.
10: Taga Banlag.
18: Salamat po sa Ginoo Pastor, ha. Salamat. kaayuhan iyang lahat sa akong pamilya, sa akong labi na kaungana. Nga, labi na sa pinagpalang kapsula. Dako, kini katabang sa akong anak, Pastor. Nangu, nga kini akong anak. Pagkita akong anak, katungubag siyang paa, Pastor. Pagkinsya na, karoon lang ko nakataos, nakaano.
10: Ubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
18: Nagtugo na na, 3 years old, Pastor.
10: Okay, so okay siya karoon?
18: Oo, katong gibra siya, Pastor, sa bukog. Nga, piti na ang kuana, pabalik-balik sa doktor. Wala'y kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala niya po. Piraan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulo sa dilik na sila mo. Kuan kay daghan na ilang pangitaon. Katulo, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
10: Okay.
18: Wala niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung Pastor. Darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
10: Okay.
18: Tulo na ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit pugyan na kini sa akong bana sa Ginoo. Kung unsay iyang
10: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igada. Salamat ka, Ayo.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po testimo ni ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dami.
1: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: Wala gi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Yes, Igan.
13: Magkasimunay ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga kiliw sa pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
1: Okay.
13: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliw. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubang may yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makaliw. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
13: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka? Igan.
13: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong gita tambal. Naulian din siya, pastor, sa kinunga. Sila magagamit po ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
13: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
10: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: I'ma fire it all.
1: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bitimat sa ako nga matikdan na nagamit ko ng palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako di kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang ako ang kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bidimat.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Kinsa sa nipalihog taga asa?
1: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat higa ayo sa pag-testify.
2: Alato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan experience niya na ako nga naayo yun ko o niya kay nun siya tinood ka nakadiha so nada nag yun kay lili mo ko magpakawala o bidimax na palit ko sa malandag nun siya nga kuanad ko bi isa lang yun ko duha dagana lang sa dili isa lang ako yun yung anong tanawon o maayo bag yun ko iampu ipod kaya po dahil o paggamit o dili ni ampuan kay kanang naayo yun ang iyang anak
0: okay na,
2: kalintura, kalintura yun to siya gikalintura yun maayo pagkaugma nun siya maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang, mag, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
0: Okay. Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
5: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
4: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Good morning, Pastor Dan.
12: Yes, palig pala ila, andin taga-asa.
11: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga-Kyari Manulo.
12: Dudu-akop, Kyari Manulo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan.
11: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa limak nga akong napalit.
12: Okay, sige, padayon igan.
11: kay namagu kay Papa pasturlan nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan og bitching magpasturlan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya makaihi. Dako ang iyang kiya. Pero sa diyan ako Singi Palitan pasturlan sa bitching. Tagka na siya pasturlan gibawas. Nagdamay na iyang kiya. Makaihi na pulitiyag tarong. Tapos magtulog na pulitiyag tarong. Sa karon pasturlan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko pasturlan. Sa bitching akong dipalit na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong abjimak ang dipalagan yung si Ginoo o makaayo sa balatian.
12: Sa last pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

DXRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
5: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
4: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
5: Oh, nakaistorya tanguhan. Ito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
4: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
5: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak. Kaya nga, ano, laing, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ko sa kumbana nga, hindi ko ginhawa. Nga, nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak. Kaya pinagsulti na ko si Anabel Tagasundri kay Dagpa, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan, ito sa Bible Street, kusok kay Sanadalan.
4: Salamat.
5: Ako, Pastor Dan, umingato ko sa bilyag, at tuwag dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga, ginan ko niya nga, wapak kay kaon ko wala pa sa inom tulo ina ko baka ko lang imod jud maulan Pastor Dan nga sa muto inom jud kog tulo Pastor Dan mura jud gi magic salamat kay sa Ginoo Pastor Dan ko kay nigbless sa akong kinabuhi ning bidjimak salamat kay sa Ginoo nga naa gyud ni tiya
4: salamat kayo
5: kinaon ulian jud ko Pastor Dan nga bago pa lang pugong nagpa check up sa doktor Pastor Dan nagpahatan-aw jud ko tanang drill check up ginan ko sa doktor nga unsay mong giinom. Yung lang ako sa baki, usahay, ang upang diba mo to, yung na anak, Pastor Dan.
4: Oo.
5: Ngayon ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, buya akong Ison ni Pastor Dan.
4: Oo.
5: Unyan, ay sa kada kayo, wala problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po ko para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umangko si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay isang Ginoo na salamat siya kayo. Sa isang Ginoo kayo sa akong lawas. Grabe ang akong gibake, Pastor Dan. Musaka na sa akong ulo. Hindi na ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan. Gilandan siya ka na lang. Ingin ako anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayo din sa akong lawas. Thank you, isang Ginoo. Pati iyang kaginuulian.
4: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
4: Yes, Egan.
11: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
4: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
4: Okay.
11: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Ni boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
4: Oh.
11: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
6: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
6: So, aroma herbal oil ka?
11: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
16: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
20: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag mo diya, kaibigan.
3: May buntag, Pastor Dan.
2: Ah, yes, akin sa ni og taga-asa.
3: Taga-uhaw sa
2: Jensan. Uhaw sa Jensan. Yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
3: Si Elsie Villarin.
2: Okay. Kaibigang Elsie, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
3: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama kong malana ko ng sigig kuhan sa radyo ng Luigi Max. Nagpising ko kapalit. Pagpalit na ko. Naulian mo na nga akong kaso, nakahugas na plato, makalaban ako, nakatimba na akong pagbalik.
2: Mga naman mo...
3: Ano ba yung lakaw-lakaw? So, naaram mo susunod sa balay.
2: Ah, murad naman ang kagkusog?
3: Oo.
2: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
3: Oo, naulian na akong...
2: Naulian ka?
3: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
2: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
3: Oh, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Pirma lang kayo niya ni nagpaminaw sa inuwa.
2: Salamat sa Ginoo. Nalipay ka ayo. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
3: Oh, naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makatext na ang kadakadlaon.
2: So, salamat din Elsie. Salamat din kayo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kape ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Thank you. Mr. DJ.
1: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Nadalay ko ng Diyos di akani mo. Wala na ay pangitaon pa. Usa ka batang buntag, kanyang tanan, mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karon mga kaibigan, o gapit sa Noybina, ning bulan sa unyo, o sa kambugnaw, o maulang kabuntagon sa ubang mga dapit. Mga kaibigan ko, o gadini sa amo sa tagbayan sa Valencia, grabe kusog ang ulan gabi. Mga alas 8 siya ito, sa itong oras sa gabi na bundag ang kusog ang ulan. Oras ay sayo pa di ay. O gataliwalang tanan, sige apod ako nang inauting soon nga alam mo karun diya. Andam na po pag-uban ka na ako sa programang Pinagpala Musika, sulod sa usang oras o tunga. O ganga itong pag-ampo di ay na sa mga taga-pamilya nga directly affected sa grabe kakusog nga lindol kahapon igsoon. Kanang linog. Labi diya sa Davao Occidental, sa Rangani Province, o gabisan pa diya sa Davao del Sur, o ba mga dapit igsoon. Og actually dagang dapit din sa Mindanao nga ni apil og katay og apil karambo din sa Bukidnon na medyo kusog usab sa Bukidnon. Ikaw ang so kanyong tanan mga kigsuonan, murag wala lang tayo hook up karon sa atong partner station dito sa Sarangani Province og sa Jinsan. Apil lang atong digo sa city tungod lagi apektado sila sa maong pagtayo gakahapon. Daghang mga structures, mga buildings sa Puloy-anan nga nangadaot gumikan sa maong linog o adunay sa mga kinabuhing nakalas. To ako nakita kahapon murag 19 daw to. Ang so far ang naimong casualty. Pinya bye-bye pud mga samaron unya na pa puyem missing makigsuonan. So sabon ko ang atong pag-ampo manaas sa mataga pamilya. Bye-bye punta mga listeners igsuon diya sa Jensan. Ako silang ipangmusta nga kahapon. At salamat sa Dios nga okay ra sila. Pero ang ako yung kanang mga pag-ampo ni adto mga kaigsoon ato nga it was a traumatic experience gyud. So daghang nga trauma makigsuonan labi sa mga estudyante nga naa sa eskwelahan nya mga bata pa uban ani. O katuna po sa eskwelahan nga nasa third floor sila. So ako pag-ampo man naa kanila nga mga trauma o ga ni ato po nagbangutan gumikas pagpanaw sa seminar sa grabe ako nakita nga usa ka amahan bana nagkugo sa iyang siguro mga 2-year-old ba ito nga bata nga wa na kinabuhi apil po ang iyang asawa nga nahimong biktima sa maong paglinog kahapon magisunan. So ang grupo sa mga kaibigan o sa program Pinagpala Musika at ipabot nga ito mga pag-ampo o gapakigduyog sa tanang pamilya nga nagsubo mga kaibigan magigsuonan. May buntag sa tanan nga nag-share sa itong live karon kaibigang Gian Kasipong. Gaviola Deligo, salamat igan Gian o Barangay Mambuaya. Nga nag-share o siya po ang pinakauna nga nag-comment sa itong Facebook live. O mosab kaibigan na Crisil Dada o Garomo, thank you for sharing. Josephine Merida Dayag Bilapao, may buntag. Kabiyang Kim Ramos of Cotabato City. Evangelo Rosalinda of Hingoog City, may buntag. O kang Morgan G. Daota. Kaibigang

Aileen Alvarez, Rosalina Patok Mihiyas, Francis Rapp Dinopol Yimit Kuya, salamat di kayo. Amusab diha mismo sa Barangay Radio 101.1. Thank you for sharing. Ma'am Ira Palacio sa Public School Teacher diha sa Quezon. May punta ka nimo, ma'am. Salamat kayo pag-share. Sa tanang ka-share sa itong Facebook Live, dagadagang salamat. Exxon, live kita karon sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Masubon ko, Dan El Evangel. Thank you for paghatag mga comment din. Bye-bye po mga comment. Comment ka na ito sa matagi kayo na kita mag-live, mga kaibigan. Margie Laguda, o kang mi saway Salilay Sumuoy, may buntag diha sa Barangay Dahilayan Manufortis. By the way, kagawad diha day ko unya sa Barangay Dahilayan o Manufortis, sa tanan na itong mga functionary but makikita ka na ko. Thanks mo ka na ko para mga tagbo na ko mo diha sa Manufortis kay diha ko unya, particularly diha sa Barangay Dahilayan Manufortis. May kasi kaibang bita bahulo, may buntag og kang gingging si Balosa. Ato ning asuking di paminawan, matud pa niya. Thank you kayo igan. Og sa mga partner station, salamat kayo sa pag-hook up kanato og pag-signify nga ang program pitad para musika, ang mga awit ni Makalangit, mabati na diha sa inyong istasyonan. Salamat, salamat kayo mga partner station nato. Oga quickly ato lang kini-acknowledge sa ulit natin mga partner stations. Nagulang niya ang Metro FM ang Trento. Salamat din kayo, Metro FM Trento 89.1. Din ang 100.7 Jesus FM Bugka, San Fernando, Bukidnon. 98.1 ang Barangay Radio, Bislig City. 102.5 ang Kings Radio, Natuan, Surigao del Sur. 96.5 ang Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. 90.7 Yellow Line FM, Pakantukan, Bukidnon. Agbo sa mga kaibigan,

0: Okap na po na ito ang 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Art FM 89.3 Kalilangan Bukidnon. 102.3 Metro FM Rosario. 91.71 FM Mariatag Surigao del Sur. DXDD 104.3 Tiger FM Radio Kaibigan Sugbongkugon Misamis Oriental. Audio sub sa 97.3 Bless FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. 91.1 na Power Radio or Clavier FM, no? 91.1 diha sa Clavier, Surigao del Norte. 104.9 na Real Betrio Ingog City. 104.0 the XMCIC FM Wow Lana del Sur. Og mo sa bigsoon ang si 102.9 FM Kagwait Surigao del Sur. 100.1 o 101.1 FM diha sa Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. 90.3 Radyo Bandera Talibon Bohol. Ano fully nakakap na kanato igsoon ang atong partner station diha sa Tubigon Bohol ang Hot FM. Power Radio Vernoy Bamisamis Oriental. 96.7 Radyo Bandera Kidapawan City. 106.1 Metro FM Bayugan City. Salamat higa ayo Bayugan City. O gang 95.5 GTFM Lambunaw Iloilo. O gang 88.5 Flash FM San Francisco San Del Sur. Wapaig son ang Metro FM Prosperidad. O kamusta po diyan sa Radyo Kaibigan Nagindingan. Good morning to Kaibigang Lorna Suway Bagyo. Anto Kaibigang Nelsie Pasili. Kamusta man Iga Nelsie? Sa akong nasera na ka sa ospital. Kamusta man? Lamang kani. Marilo Ompara Daya Ganon. May buntag di kanimo. An Arlene Sulatan di Lacerna Daogan. Exxon sulod sa pinakabuntag, no? Last na ko nga pagtingog muraga Friday sa gabi. Then Friday sa morning may atong last nga pagtingog. Then pagka Saturday ito sa Iga na Vinsar o Bahingog City. Pagka Sunday, actually ako unta pero nakinaya ko ilan ni Pastor Nick nga may programa kami man ako di ko makauli dayon. So nakinaya ko ga hangyo nila. So actually nagready pug ko ato. Oga tungod kay nanampod sila. Kaya ako pug hangyo. Wa na lang pug ko magating uga. Pero atong last part gid unta mo tigunta ko kaso lang. Medyo nihinay pa akong internet din eh. So mayro po din natin ni Pastor Nick. Og kapon adlang Lunes atong nakauban si Pastor Richard Angalio. Og nisulod na lang ko sa Mindanao Visayas Headlines sa kapon mga kaibigan magigsunan. So kanyang tanaw sa ko may butag welcome sa programa Pitagpala Musika. Palain ta mag-ampo igsoon kay matagkaratugon niya. Lagi mga posibleng pangitabo nga kita-kita mag-amping magigsunan sama aning lindol kay aduna pa mga aftershocks dito kanila. Kaibigan Joy Layahon, may buntag ka nimo. Og mausap kang Luida Mayorka Olita. Lanang Asis Kulintas, may buntag ka ninyo. Atong oras yung zone karon 15 minutos makalipas ang alas 4. May buntag di ay sa akong pinanggang inahan di sa South Cotabato na ay mga agapod ni Manong Dira. Og dito sab sa Surala, no? Kang nagpadala og picture kapon kanako si Pastor Edwin Angalio. Kaya ang ilang firewalls na si Ban nanghulog po ng pipila ka mga hulublocks. Medyo apektado ang maong simbahan gumikan sa mga kusog kayong pagtayog kapon usab dito sa South Cotabato, dito sa Surala o galos tibok sa South Cotabato magigsunan. Kaya abot mga ay dinikan ako o kanato. Actually mas duolo ang South Cotabato kaysa dito sa Davao Occidental.
1: Ngapasukaranan ko
0: Magampo ta mga kaibigan, by the way, loud and clear na ang 96.7 Radyo Bandira Kidapawan City. Salamat kaibigang Gina Salas Oba. Kanangam lang, North Cotabato. Good morning, Pasudan. Kamusta mo diha? Hilabiang kusuga sa linog o kamusta? Kaibigan, sipti ka mo. Ikanikang Francisco Yanong o ba Taguma City. Magampo sa ta, mga kaigsunan. Dagang kain na pabot og mensahe nga ni kanato. Nagpilit lagi imong live, Pastor Amo ba? Uy, nawala akong apps. Ang naman akong apps dahil, binagnawala na. Kamusta itong Facebook live karon? Nagpilit daw ako sang i-check din niya. Kaya murag nawala daw itong apps, makiksura, makibigan. Ako na i-check sa diba kung mag-aampo. Medyo nagpilit kini ay. Pero I hope nga di apektado ang atong live karon. Atong upsigsoon kay mo ni nakaukap daghang mga istasyonan. Apil po atong Facebook kay daghang mga followers. Medyo hinay atong internet karon din eh. After ko igamit karo akong data kay akong wifi diri, wa man kayo internet ang wifi. Magampo ta mga kaibigan, mga kaigsoonan.

Amén, tacos y cao, tacos y cao, oh Dios. Bendisiete minutos pagalipas ang alas 4, mga kaisulang kaibigan. Akong gangyo dito atong pinakamin studio sa 98.5 Radio Kaibigan. Nga i-live ta para kung i-share o itag ko nila. Para dito mo minaw, balag din yung kumakita. Importante man itong audio, pero katong naibalo kung sa among apps, di na pwede po mo sa among apps. Kami yung tood ni Pilit yun ang atong live karon. Kitungod ni sa hinay siguro ng internet. Sa pagtubos mo sa... So try lang kita nyo o scan diya sa inyong cellphone, scroll nyo para makita nyo niya kay nakatag ko diya Ikson sa live dito sa Radyo Kaibigan 98.5. Kadaga po Ikson nga dili yun mabati silang lugar ang mga radio stations, so diya rin sila nagdepende sa atong live. Akong Ginoo, kung asa ko. So in a moment, Ikson, mag-live ang 98.5 Radio Kaibigan sa Facebook. Ema, hurani, may buntag ka ni mo, Igan, oga. Kaibigang Ate Ruth Longhino, oban ni Kagawa diha sa Maharlika, Bislig City, may buntag. Asa yung fellowship? Around 11. Nag-proud ako, I mean, noon, sa pizza karon. Tapit sa ano na... Basta karong week nag kung way kakulay ni Soon mo biyahe na ko padulong diya sa Bislig City. So Rigao del Sur o diya usab sa Agusan din Laos Tagbutuan City. Wala na ayo pa nagkakulay ni Soon kinang mag maka usay maka pa daot sa schedule kung naay mamatay nga kinanagipod nako nga asikasuhon. Egan diting bakalso may buntag o kaibigan at Lorna Ibgas at Lorna kung pag-ampo man nimo. Ang Ginoo Dios magapamuhat o magtandog sa imong tibok lawas o maghatag gayod o kompletong kayuan makasinati kag milagro. Vanje Gabanila may buntag o gamil bahampun. Dili hitup ngan ang kagamhanan mo. Amen. Di hitop nga ang kagamahanan mo. Maunang atakos yun atong Diyos simbahan. Pasadong ganong pasalamatan mga kaibigan.

Amen, Ginoo, takos ka. Pasulang good morning o tanang tigpaminawan sa pinagpalang musika o galabaw sa tanan sa atong buhi nga Dios. From Susan Golosino, Sintaon.

Takos ka, takos ka, o Ginoo. O sa kamatawa mga awit, igsuon na ito na bati ka ron. O ga, indeed. God is worthy to be praised, mga kaibigan.

0: O kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Wala gayod siya mo reklamo, sama siya sa karnero nga gidala sa ihawanan aron patyon. O sama sa karnero nga wala gayod mo tingo gasamtang giguntingan. Gipakulawan siya og dili matarong ang pagsistensya kaniya. Walay makasaysay matungod sa iyang kaliwatan tungod kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta gikuha naman. Mingon ang official kang Filipe, sulti ako kung kinsa ang gipasabot sa propeta. Ang yabang kaugalingon o lain nga tao. Busagi ka ni adtong bahina sa kasulatan, gisaysay kaniya ni Filipe ang maayong balita may tungod kang Hesus. Samtang nagpadayon sila sa pagbiyahe, miabot sila sa dapit nga may tubig. Mingon ang official kang Filipe, oh, may tubig din eh. May hinungdan pa ba nga dili ako mabautismuhan? Mitubag si Filipe kaniya, mahimo ka nang bautismuhan kung kinasingkasing gayod ang imong pagtuo. Mingon ang official, oo, nagatuo ako nga si Jesu Kristo mao ang anak sa Dios. Gipahunong sa official ang karway og milugsong silang duwa sa tubig og gibautismuhan siya ni Filipe. Paghawas nila gikan sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo kalitlang nga mikuha kang Filipe. Wala na siya makit-i sa official. Apan malipayon gayud ang official samtang nagpadayon siya sa pagpauli. Sa lihang nakamatngon na si Filipe, didto na siya sa lugar sa Asutas. Nagwali siya sa maing balita sa mga lungsod nga iyang giagian hangtod nakaabot siya sa Cesarea. Igsoon mao kini ang balaang pulong sa Dios, uban ni kusog lamang pila ka minutos ato kini pabladungan atong tun-an kini. Og sa gihapon ang pag-ampo ang ginamag isulti kanato ini so on a very special way. Samtang ato naon kini mga bersikulo magkaibigan magigsoonan. Si Filipe usa sa mga alagad sa Dios nga matunumanon ni igsoon. Now ang istorya nga atong ibasa ang pinaka paragraph title ani si Filipe ug official nga taga Ethiopia. O kini maong official igsoon sa Ethiopia. Mao ni signo ang kuan kanang gadumala sa kaptangan sa reyna, no, sa Ethiopia makigso magibigan. Ang Candace mao ang titulo sa reyna sa Ethiopia. So kini siya taas ang iyang katungdanan tungod kay siya ang tinugyanan sa katigayunan sa Candace. Ang Candace mao ang titulo sa reyna sa Ethiopia. Siguro caretaker siya o di ba ka kung bangko na karon siya ang manager. Siya ang saliganan igsoon sa maong kaptangan sa Candace nga mao ang reyna sa Ethiopia. So mao ni ang usa sa mga karakter nga atong gitan-aw dinhi. Si Filipe matud pa dinhi in verse 26, unya may anghel sa Ginoo nga nakigsulti kang Filipe. Igsoon kini mong parte sa balaang pulong sa Dios atong gitan-aw ni igsoon. Kung para ka nako it is a divine appointment makigsoon makibikan. Og ang tinod lang yung igsoon sa diha nga ang tao gapangita sa presensya sa Dios lagi po'y gamito ng Ginoo to minister sa maong mga tao. Og matod pa din ni makigsoonan ang anghel sa Dios nakigsulti kang Filipe. Now, ang Dios nakigsulti sa tao in many forms and in many ways. Labi na silang kapanahonan kaniadto. Na ay directly mag-exulti ang Diyos sa tao through dreams and vision kanang damgo o mga pananahon. Then there are passages usab nga sa makita nga ang anghel sa Diyos mo'y nag-exulti sa tao. O naapod nga ang Espiritu sa Diyos mao'y nag-exulti sa tao. O naapod mga particular verse nga ang Diyos mismo directly nagkigsulti sa tao, makibing magsunan sa masakang Moses, pero di lang ganyan makita ang Diyos. So, tungod din dapat igsun, sensitibo ta sa tanang panahon. Na ako'y wali nga ako gitawag listening the voice of God. Kanang papaminaw sa tingog sa Diyos. Kaya ako nagtuhangtod karon igsun na ang Diyos nakigsulti ka na to. Pero kasagaran karon kung ato gintanaon ang Diyos makigsulti ka na to, pinagi mismo sa iyang pulong. O kining pulong may atong ginabasa o ginatunan matagbuntag. So din iigsoon, ato makita ang Ginoo magigsulti mabitaw sa akong mga pag-ampo o mga pamulong ngayon ko nga ato madungog ang Diyos makigsulti ka to siyang kibulungan pamaagi. So God is speaking to us, makigsuunan. Or hangtod karon still, mabati nato ang tingog sa Diyos. Although, ko, in many ways and in many forms. So, muna siya nga dapat sensitibo kita. Na yung panuligsoon at mabati to conviction. Kaya ngon nga, ayala sa ato dito. Muna sabi ko, salamat yun nga, wak ko kadayon kung kadayon ba si apil ko na aksidente. O di ba ka, kung nilayon ko ba si apil ko na biktima sa linog? Laban nga, igo-igo ragig ko nga nakagawa sa balay, tapos bitay uga. Kaya ang Diyos ang isulti kanimo nga gawas. Gawas. Mga dapat, igsoon kanang naagitay panahon sa pagpaminaw. Monitado, pagpamalandong. Ang pagpamalandong magod igsoon, monang time nga itugutan mo ang Diyos nga mag-exulti kanimo, that is meditation. So, na ipanahon igsoon nga mahunong ka sa imong trabaho, and then, kanang magunaw na araka ang dinamalandong ka o mao ka ng panagsuon ng Ginoo, mag-exulti ka nimo, mag-exulti ka na ako. O din sa pulong sa Diyos nga atong ginabasa, di lamang igo kita nagtuon kung dili atong gitugutan ang Diyos ka mag-exulti ka na mo kining pamalandong igsuon. So din ka na ito igsuon sa atong pagwali sa pulong sa Diyos, di lamang ang pagtuon kung dili mo ang pagwali. Kaya ang pagwali mang gyud igsuon mao ni ang murag maingon ako nga akong igsulti is persuading, no? Sa pagtagusa, sa pagpaminaw, sa mensahe nga naggikan sa Dios, that is preaching magsuonan. So, matud pa karon dayon adto sa bagatang dapit. Now, the word dayon, ako makita the urgency. Sa Pilipino, natagitawag na itong manya na habit. Ugma na lang. Ugma na lang. Na ipananig soon nga usay, batiyon ako o kanang kasakit, labi na kong naimamatay. Kaya naimamatay soon nga usay, magunaw na kong ako ning bisitahan, pero ako makabisita. Samtang buhi pa. O niya, makanaw ko ng patay na. Na ipanunig soon nga murag, mabatigin na ako nga, the Lord is speaking to me nga, atwini dito. O dagang po nga, ako matuan, pero di kitanan. Tungod po lagi sa pagkalibatado sa oras, pero na ako'y mga pagmayusay nga, kung kabaro lang ko nga muhala siya, may pag-ako lang itong giyatuan, may akong giona. Muna sa igsoon, natawag mahay, kay ang Diyos, usay, doon na yung direksyon na ito, So, karon dayon adto sa bagatang dapit igsoon na pakita the urgency igsoon. Ganon tungkol ang Diyos adunay giandam nga imong misteryoan. Matutog yung the divine appointment, makaibigan mag-igsoonan, nga giplastar sa Diyos aron nga ikaw mag-igsulti o mag-ministeryo sa usa ka tawo. O ani igsoon, yung niya adto, no? Karon dayon adto sa bagatang dapit og subaya lang ang dalan nga gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza. King dala na talagsa lang agian. Busa milakaw si Pilipi og didto nakita niya ang tao nga taga Ethiopia. Now, karon dayon ang Pilipi took action right away. Og mao kini ang dapat anak nato igsoon, no? Way paglangay-langay. Kay basi unya may mo na ulay ang tanan. So sa tayong mag-exulti ang Ginoo kanimo, igsoon, nga duol sa Dios, ay palangay langay. Ibasig unyag ulay ng tanan kadato. Na magingon nga, unya na lang ko mga lagad sa Dios, unya na ako siya dawato, to Ginoo manluluas, kung medyo, kung hindi na kayo ko busy. Unya na lang ko simba, kung hindi na kayo ko busy. Unya na ako simba, kung human akong iskwila. Unya na akong simba, kung maplastar ko na akong negosyo. Unya na akong simba, kung dagan ako kwarta. Ang problema, basig, ulay ng tanan igsoon. Unsao matong dagang kwarta. Pero, naulay ng tanan para nimo. Mabitong ingon noon sa mga kunipulo sa kataw nga maangkon ang tanang bandit ibong kalibutan. Apat malaglag lamang yung kagalingong kalaga. Tungon nga naman kay dagang panang igsoon nga atong ibaliwala ang sugo sa Dios. Na ako'y actually first cousin sa kong mama. Kanang kini nga first cousin ko mama nagpuyo sa isulan igsoon. Ilado nga first cousin mama. Og makaingon ko nga medyo arang-arangan nilang kinabuhi. Nakaminyo sa usa ka Chinese igsoon. Usa na kaadlaw kini akong murag nahulog na kong uyuan first cousin mama. Pag musimba ni siya, di ni siya mo sayo atong simbahan, tungod lang kay negosyante. O niya, kung musimba po na, lang ina sa likod ka sa karang, o di ina sa front. Pero sana kadomingo, igsoon, naibulong ang tanan tungod kay medyo, kuhan, medyo talagsaon. Naibulong ang tanan nga niabot siya o sayo, tapos dito siya naglingkod sa pinaka-front nga lingkuranan. O niya, nakasina siya o disinti kaya nga sinina nga pang simba kayo, digsoon. Niya umanyag simba, iyang gidula ng pastor. Ipa-estimate kung pilay magasto sa kortina diri sa tanan, no, bintana sa simbahan. Kay paimo eh, kay ako'y sponsor. Resulti gusto niya nga panindutun ang sulod simbahan. Kanaigsoon, medyo talagsaon, busa. Labing katong iyang paglingkod sa pinaka-front. Natubik na long story short, gibuhat. O gadama, igsoon, anang si Manaha. Na-disgrasya siya o namatay siya. So, makingo ko nga posible, anang Dominggoa, o sayo, o day before Sunday, ang ginagsulti ka niya, pagsimba pagsayo. O makuha niya ang buhata. And he followed. So namatay man siya, pero at least igsoon, naminaw sa Dios. Manaw sa igsoon, ano yung mapagmahay na to? Kay wa ta maminaw. So, at to dayon, o sa way paglangan igsoon, mituman si Pilifi. Igsoon, dili na ta maglilangay karong panahon. Ako yung kanad to, time is coming short. Kanang ang kitabo sa palibot igsoon, mga signalis sa kini that we are in the last days. People are perishing without Christ. Na mga taong nga nangalaglag nga walay Kristo silang kinabuhi. Na mga taong nangamatay igsoon nga walay Kristo. People are marching toward their eternal doom without Christ. So unsa pa itong paglangay-langayon igsoon? Lakaw dayon matod pa din eh, og mituman si Pilipi. Og dito di ay kay ang Dios na naitaw nga asang kasing-kasing nangita sa Dios. Maong rason igsoon kini ra mga tao di basta-basta magisuunan. Nasakay sa karway nagapauli na siya gikan sa Jerusalem diin siya misimba sa Dios. Taas iyang katungdanan. O niya kanindot igsoon tungod siguro sa iyang kanang grabe kan simbahan. Gusto pa niya mas mailan ang Dios. Busa samtang naa sa karway, nagbasa siya sa pulong sa Dios gisulat ni Prophet Isaiah. Karong panahon igsoon, kamusta man gabasa kapag Biblia? How much time ang imong igayon igsoon aron basaw ng pulong sa Dios? Ako makita diri nga kini maong official is seeking God's truth, mag-igsoonan. Is seeking the truth. gusto niya mailan pagyud ang Dios, busa nagbasa siya sa pulong sa Dios. Igsoon ako ang dasigon, basa ang pulong sa Ginoo. So, matod pa din eh. Si Pilipi giing na napod sa Ginoo. Apasa o gabay ang maong karway. At man igsoon ang maong karway gadagan. Si Pilipi, galakaw lang. So, nidagan po siya. Midagan si Pilipi o naabta niya ang karway, ang gihukod, o nadunggan niya nga nagabasa ang official sa libro ni Prophet Isaias. Naibalugi si Pilipi nga gipaato sa Ginoo tungod ni ani maong rason. Nga naitaw nga nangita sa Dios o naa si Pilipi aron ipasabot labi gyud iyang nabasahan. So yun si Pilipi, nasabtan ba ni mo imong gibasa? Mito bang official, wala gayod o unsaon ko man pagpasabot o pagkasabot kung walay mo pasabot ka na ako. O gisutuan niya si Pilipi nga musakay si ang karway o mutapad ka niya, maukini ang bayan sa kasulatan yung gibasa. So kung ako sabtan pagayo, Pilipi, di na ko masabtan. Tabangi ko, dali, sakay. Ipasabot nga ni ka na ako. Kining akong nabasaan nga nagingon, wala gayod siya mo reklamo sama siya sa karniro nga gidala sa iyawanan aron patyon o sama sa karniro nga wala gayod mo tingog samtang giguntingan. Ipasabot ka ni kanako. Igsoon ang kanit mo kini. Sa panahon nga kinanglan sa Dios si Pilipi ang diya og available sa para sa Dios. O sa igsoon busy na kaita. Wate panahon para sa Ginoo. Si Pilipi, anadiya, gani kung imutanig soon, medyo lisod ni siya. Kayang iyang ministeryan o sa kadakaas ng ofisyal, ikaduwa igsoon, na sa kakaway samtang siya, nagbaklay-baklay ra. Pero kini igsoon ang Dios mo gamit ibisang kinsa, mabitan ni kanta, God uses ordinary people. Karong panon igsoon mo sangyaw ka sa tao nga miyong arangan mo di ka pinaon kung makita ang murag ordinaryo ka na, pero sige lang ginong Dios magapamuhat ni ana. O gamatag pulong imong gisabwag imong itanom adu nagi pagabuhaton ng Dios ni ana sa kasing-kasing sa kinabuhi, ang importante nga ila madungog og ma sabtan ang pulong sa Dios. So unsa man igsoon ang mensahe dinhi sa kinabuhi ni Pilipi na si andam igsoon. Og ang gipasabutin ni usab nga wa masabtan pag-ayo sa usag ka official igsoon, mao kining usa sama sa karnero nga wa gayud mo reklamo. Gidala sa iwanan nga patyon. Muna ako igsoon kini nagsimbolo o kini siya represents Jesus Christ, ang giskutan diri dili si propeta Isaias kun si Jesus mismo. Kasi si Kristo giulagway gipakasama sa karnero sa diyang gilansang sa cross igsoon, murag sama sa karnirong gidakop, gidala sa ihawon aron ihawon. Ani ang kinay sa karniro igsoon, pag ihawon mong karniro, di kay ka makadungog og bana, gawas sa kanang murag, kanang tingol lang nga kanang sakitan, labi ng duslako na kay kuha ag dugo. Diara. Muna ang ikong kanito igsoon, ang karniro pag imong ihawon, lahi kumpara sa kanding, ang kanding grabe ka bana. Pero ang karniro igsoon, hilom ra ang karniro. Muna si Jesus. Wala mo reklamo. Wala gayud siya mo reklamo sama siya sa karniro nga gidala sa iyawanan. Igsoon, mao ni si Jesus ang gilansang sa krus nga wa magreklamo. Nga pwede makitunta siya. Kay Diyos man siya. Pero wala. Nagnapatnumanon siya hangtod siyang kamatayon nga to sa krus kalbaryo. Matod pa sa Pilipos, Kapitel 2, magsumagabigan. O sama sa karniro nga wala gayod mo tingog samtang giguntingan. Guntingan manggod na ang kwan, ang karniro. Gipakaulawan siya og dili matarong ang pagsistensya kaniya. Walay makasaysay matungod sa iyang kaliwatan tungod kay iyang kinabuhi dinhi sa yuta gikuha naman. Nao gipasabot ni Pilipi, that it was Jesus. Ikso na itong timanan, si Jesus, may antos, wa mareklamo, aro ikaw ako, makaangkon og kaluwasan. Uban sabtan kini ni Pilipi igsoon ang narrative, ako lang inasyari ang narrative igsoon. Ingon niya, oh, na namay tubig din eh, on sa paman atong ibaton. Uman na sabtan niya ang pulong sa Diyos. Ingon niya, busa, gikan ni adtong bahina sa kasulatan, gisaysay kanya ni Pilipi ang maayong balita mitungod kang Hesus. So it was about Jesus. O siya ikinadungo kong nasabtan pagayo. Niabot sila sa dapit nga may tubig, maingon ng official kang Pilipi. Oh, may tubig din eh. Mahinungdan pa ba nga dili mo ako batismuhan? Dapat may rason nga di mo ako batismuhan. Nana may tubig din eh. Nana may tubig. Resulte, Pilipi, nasabtan ako nga kini si Jesus di ay. Miantos para nako. Pwede ba nga imo kong bautismuhan? Akong gi-assume igsuon na kinisip kini maong utopian, no? Nakabasa daan siya may tungod sa bautismo. Nakita niya kini o karon nga nasabtan niya ang gibuhat ni Jesus. Pilipi, I want to follow Jesus by submitting myself into water baptism. Kaya ang bautismo igsoon mao ang public declaration that you are following Jesus. Dili makaluwas ka na ito ang bautismo, sunod lang yun. Pero ang bautismo mao ang pag-declarar that we are Christ followers. Makibang mag-igsoonan. So yung huwag na ibabaganin na may tubig. So ito makita igsoon kung saan klaseng bautismo, ang anas Biblia, kay matubin ni na itubig o niya mihawas lagi kan sa tubig. Pero tiba ni Higson, ang nakapaluwas kang Pilipi kung aming kang sa usaka utopian, Higson, mao yung pagtuo. Matod pa din eh. Mahimu ka na kung batisman ko kasing kasing gayod ang imong pagtuo. So pagtuo, importante Higson. Miingon ang official, oo, nagtuo ako nga si Kristo mao ang anak sa Diyos. Pagtuo, diya kang Kristo Jesus, Igson. Mo'y makaluwas ka na to. Then, isip pa kita, makita mga sumusunod Jesus, mauna, muresulta ka na og pagpabautismo. Og timani ang bautismo dili Igson, ang nature sa bautismo. Mihawas, no, paghawas nilagikan sa tubig. Paghawas. Sumi ka na og sa tubig. Kay mihawas man. So maon ni atis maulagwan mo kung unsa klaseng baptismo igsuon karong nga atong ginabuhat o atong ginabuhat. Kay mao kini ang klaseng baptismo nga naa sa Biblia. O niya sa mihawas gikan sa tubig ang Espiritu sa Ginoo kahit lang nga mikuha kang Pilipi. Ano man, kay dito sa Pilipi arong pagministeryo yung manaan na ikuha po sa Diyos kidala po sa laing dapit. Na igsuon, itas ka buntagon. Importante ang pagtuon sa pulong sa Diyos mao nang agawali ta dinhi igsoon. Naingon ka nako nga pasudan binyo pasudan sukad nga naminaw ko sa pulong pinagpalong. Diyan ako nasabtan. Diyan ako nasabtan. Og salamat sa Diyos kaninyo nga naminaw og nakasabot ni ini sa pulong sa Diyos atong ginasangyaw ginatun-an matag buntag. Og karon igsoon ako ginagtuo. Amin ako pagampo nga ang pagtuo, di ba niya? Ang pagtuo mo sugod base sa imong nadungog. Maging igsoon nga importante yun nga dapat kita maminaw sa pulong sa Diyos kaya di mabot ang pagtuo kung wakay nadungog. So ang pagtuo mo abot base sa imong nadungog. O yung ituo ka dapat makita ang proba ni ini. O kinigsoon, mo ang bautismo, igsoon, mo ang paglubong sa atong daang kinabuhi. O atong paghawasigan sa tubig, mo simbolo igsoon sa atong pagkabanaw. Bagong kinabuhi, diyan kang Kristo Jesus, kaya ito patay man tatungos ng sala. Apan sa diyan kitang gilubong, pinag sa bautismo, igsoon sa atong paghawas. Simbolo sa kinabuhi, bago, nagyata sus ka na ito. Now din sa church igsoon, akong i-announce nga magbuat may water baptism, supposedly atong milabang Domingo. Now, ano yung mga nagsimba igsoon, dala nag-islanan, kay lagi bautismo na. Nalipay kay ko, nga doon na gini-commit into water baptism. Pero kay akong nabati, nga di pa kay andam ang tanan, so, gimove na ko karong first week of July. O salamat sa Diyos. Iuna ko, palista lang mo, katunggo sa bautismo, kay natay final instructions sa di pa ta mohimo og water baptism. Pero kana nakaschedule karong first Sunday of July. Dira po da, sa among compound. Kahit dira po sa among compound, akong balay, then simbahan na po da yung dia. although nakakural og separate akong balay. Di naapo dahil yung swimming pool din eh. Nga sa pwede may magkabaptize ikson. So first Sunday of July, para sa mga membro sa MCC. Natay wati baptism, og anyone gusto baptize, yes, let me know lang. Kay sa diyan ingon siya, bautismo ko. Ingon ni Pilipi, kung kasing-kasing mo pagtuo, din pwede. At sulti, din pwede kung imong pagtuo. O kuwa ka na ipagtuo di akang Kristo. Igsoon, ako ninaot nga doon at kayo nakatunan ni ini. Be available sa ministry. Na yung mga tao nga nagpaabot nga sa kamag-ministeryo. Dili ugma, dili sunod adlaw, kaya ba si ulay ng tanan? Karon. Matod pa, karon ang takna. Now, salamat sa Diyos dalay ko ng Ginoo at tayo ng pag-ampo igsoon. O salamat sa Diyos. Ang Diyos nga migamit kang Pilipi. Ang Diyos nga nag-exulti kang Pilipi. Ang Diyos nga asa para ka na kumiluwas sa usag ka official. May po ng Diyos nga atong ginasangyaw din eh o gatong natuwan.
1: Ang kasulatan
0: at ang itong pag-ampo mga kaibigan.

Amen. Salamat sa Diyos sa minsay sa awit igsoon ang takna. Ugma ba si ulay ng tanan alang kalimo alang kanako. Karon na panahon sa pag-alagat sa Diyos igsoon. Magamputa mga kaibigan, langit nung amahan nga salamat o Diyos sa matahong nga pulong nga sa langit gayon amo na pong nadungog. Salamat o Diyos. Timaan si muda kong pagpangga ka na mo ngayon mo kaming di pa'y mangnoan. Amo mo magi makita ang paitabot sa palibot at timaan sa imong pagbalik. Pagbalik nga gakaduol na gakaduol na. Ako pag-ampo lamang o Diyos kaming tanang matinumanon di akani mo. O di na mo usikan ang panahon. Inoon, will redeem the time for the days are evil. Salamat o Diyos. Salamat sa balang pulong amo madungog batag buntag. Salamat sa padayong paghinumdom ka namo. Ako pag-ampo lamang o Diyos sa tanang naminaw karon. Nga di nami maglanglangan. Una, amo itugyan mong kinabuhi di kanimo. O kami magkugi sa pag-alagat kanimo o Diyos. Samtang napay kay gayonan. Salamat o Diyos, karoon ang itugyan kanimo ang tanan. Padayon ko nag-ampo, Lord, nga andama kaming tanan sa mga posibleng pakitabo sa mong kinabuhi. Wa magid mi masagko unsa ipaabot ka namo karong adlaw. Wa masagko unsa na poy mga hagit o mga kalamidad o mga posibleng pagkitabo sa among matag kinabuhi. Apan diya kanimo Dios sa may angay kadlukan, wa kami angay kabalakaan kadiya kanimo aduna mi kasiguruhan. Ako pag-ampo lamang o Dios tabuni kaming tanan sa mga mili nga dugo. Arway gahom sa kaaway nga makadaot nga ni kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Lord. Ngayon mo kami kaunay panalipdan. Malayo sa nang matang sa kadautan sa masisglasya. O bisang pangunsa pa itabo, Diyos, ako pag-ampo. Ang imong presensya mo ay magkaputikta ka namo. O imong balaang anghelis, may kanunay usab. Pagabantay ka na mo. Salamat o Diyos. Ninglaing adlaw na pod ngayong gidugang sa mong kinabuhi. Sa among papadayon, sa among mga bulatong kuro adlaw ako pag-ampo, Lord, panalipdi kaming tanan. Tabangin kami nga magmauswagon, magbabungahon kuro adlaw. O panalangin ni ang mga lakaw ang mga bulaton. Ako nag-ampo, Lord. Labin sa mga estudyante, bantahe sila. Daga madapit ng way klase gumikan sa linog kahapon. Ako pag-ampo lamang o Diyos, kapatayin ka magkapamuhat. Sa matagdapit nga apektado gayod sa linog. Tabangi matag-usa nga magkamubon katumadarit nga affected o magka-recover at sila, magkabakot sila. Og tabayon sa kami nga mamasabtan ang tanan. Kadaga mga inaguan sulod sa pila katuig sa kalit lang nga nawagtang. Timaan nga, di na mo kontrolado ang tanan. Mao nga samtang buhay pa kami, ikaw gina mong alagaran. Salamat o Diyos, Oga. Ako nag-ampo ni Adtong Adoy mga balatian. Di ba ginagawa ko mention ng pangalan din sa radyo apan o Diyos ikaw na kailangan to kanila kung unsa man akong kinsa man salugaasa man sila kung unsa ilang balatian ikaw Diyos na sayo ng tanan ako pag-ampo Lord ng mga espesyal na pagtandog sa mga lawas labi na sa nang naminaw karon tandog ang Ginoo mong lawas o ipasinati kanya ang milagro milagro o Diyos sa kayuhan apil na sa mga labuan o Diyos na lagi pambati sa lawas. I pray for miracle. I pray for healing, Ginoo. Salamat o Diyos. Og ni adtong tanan nga nga truma dumikan sa maong paglinog kahapon. Mga bata, dagang pumanghamtong na truma.
Lord, ako pag-ampulor tabangi kini sila. Nga nahinay silang makamubon, makarecover sa maong trauma ng ilang gibate. Labi na sa mga gagmay mga batang ito sa eskwelahan nga nang hilak sa pagtayog sa yuta. Di lamang sa mga batang lapin sa mga hantong Diyos nga hangtod karoon ng tao, nabiktado sila. Emotionally tungod sa maong pagitabo kahapon. I pray for protection of Diyos. Sa mga dapit Ginoo karoon nga asa dito pinakasentro sa maong linog kahapon. Salamat o Diyos para ka magtagbo sa mga kinanglan o mga panalangin sa among mga sources mga income. Ubani ang mga OFW nga tuwa sa gawas sa nasod. Labi na kanto sa Middle East. Bantay silang tanan. Tabangi tungod kay uban pod sa mga OFW nga gatrabaho sa lalang kumpanya. Labi doon sa Dubai, uban pa mga dapit. Apektado sila. Kaya yung mga kumpanya nga nagsira. Ako pag-ampulod nga sa Gihapon na tabangi ang mga OFW panalipdi, O Diyos. O ba sa mga OFW na yung problema sa ilang pamilya din sa Pilipinas. Lord, ako nagtuo ang tanan ay kasulbaran. Giyay lamang sila o tabangi sila nga maangko nila ang solusyon katubagan sa mga problema nga ilang katubang karon. Salamat Ginoo. Salamat sa partner stations. Ako nag-ampo, Lord, sa makausab sa mga partner stations nga na-off-air tungod kay apektado sila. Ako pag-ampo ng daot ng mga gamit. Ako pag-ampo, Lord, na ma-repair. O sa di madugay Ginoo, makabalik sila on-air. Itagbo lamang o Diyos ang langi kinanglan. O salamat usab sa mga sponsors. Ako pag-ampo, Lord, patayin ka mga panalangin sa mga sponsors. O salamat silang gugma para sa mga bulaton Ginoo. O God, salamat na lagong kas katapusan na magitugyan kanimo ang tanan karong pasalamat at malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginamaluluwas. Amen. O amen. Katorse minutos makalipas alas 5 magsuunan, may butang iga Nelson Dulo or Dulio di sa Philly Bayugan. Salamat iga Nelson sa imong gugma para sa bulaton sa Diyos ang inong Diyos magapanalangin kanimo. Ikan Jared and Miriam Lumilang di sa Biodita, salamat iga ayo o kang kaibigan ati Livy Casiris. Ati Livy, salamat iga ayo.

Salamat sa Ginoo watching live. Talibon Bohol, Devi Kabasag. Amping mahal namong pasudan. Salamat igan Devi. Good morning pasudan. Amen. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo. Nindot kaayo pamatiyon ang pulong sa Ginoo from Elena Kanaka Nakanay. Glory to God, namutag igan Elena. Noni Pinardadap. Yen Salas, Pastor Dan, take care always. Lord Jesus cares you always. Your ministry also to your family. Family circle. Praying for God's protection. Salamat igan, Yen Salas, salamat ikayo. Monhay, Norley Usamay Buntag o Rosalina Mariano Pante. Mirna Laab. Mga Merda Laab o Bosco, may buntag diya kanyang mga igan o kanyang tanan diya, mga tigmanawa na ito sa Bosco. Nabida sa akong uyuan iyan, Uncle Bibot o Auntie Edna o bansa akong mga first cousin diya. Sa Biblia, wala na Nelfa Bayot, may buntag kanyang mga igan diya sa Sanide, Butong, Quezon, may buntag kanyang tanan diya. Anto Eva Merckx Vlog. Salamat sa nindot kami sa Pastora. Glory to God. Esmeralda Josue Usa, may buntag ka ni mo igan. Nindot kayo imong wali pasudan. Salamat din kayo sa Ginoo. Wenwen, may buntag pakanindot sa pulong sa Ginoo. Maayong buntag pasudan from Wendell diri sa Pangantukan, Amping. Salamat din kayo, Wendell. Kay siyang may sa Josephine Tenorio, amen sa buong pulong sa Ginoo pasudan, pagkanindot gayod sa imong wali. Glory to God. Loretta Doyog Torres, matupan niya, Lord, walay bisan kinsa nakabalo sa pagbalik sa Ginoo. Mga dapat na ng panahon, mga damta. Marivica Basiga, may butang kanimo igan. Pasudan, dagang salamat sa pulong sa Diyos nga imong gihatag, matupan niya, Marivica Basiga. Rosemary Malagon, may buntag ka ni mo igan. And Vlog Runner's Love. Sayang pagbalik sa gawon niyang tanan, kaniya may saling. Rose Ann Bagungon, na mamugay, may buntag. Happy listening ka nga Mama Inday o Papa Vic Vic. Ida Kila o sa Makabitsa and Bagungon Family diha sa Bukid sa Lagunglong. God bless the ministry po. Salamat igan Rosan. O salamat po sa kang kaibigang Rico. Bagungon imong papa. Salamat sa inyo usab nga pagtabang sa programa Pitagpala Musika. No, salamat kay igan Bagungon family diha sa Lagunglong. Kanyo tanan diha may buntag. Andam na baka. Andam ka na ba matod pa sa awit igsoon? Rosalina Bailomo, may buntag ka ni mo diya sa poblasyon ng Tapan. Isalik sa Diyos ang tananigson.

0: Gi.
1: Diha sa sungko lang tapan kasubog nako atong nangandoy ba unta sila nga kompensahan kasubog nako out of town to kay nag-appeal ko sa among family reunion. So, pamilya Lokbo, may punta kayong tanan diha. Salamat kayo, Igan Bibi, Igan Hill, sa inyong pag-servisyo dito. Og diha po sa panalusalan na maramag nang andito ko maadto dito kay mo ni pinakaunang kaibigan nga regular nga ni Pano Ikson, amin ikadua. At ako makalugar, ako pag-ampo man sa pamilya Avista. Og diha po sa bugkaon mga humamil family na may bunta kayong tanan diha. Audia po sa San Martin Malaybalay na last video natong Domingo agi ko mag-adto man. Kay mi debate ko kakapoy sa kong lawas. Ako pag-ampo man sa pamilya Lagwas. San Martin Malaybalay City. Unsa may mong gibati igsuon isalig tanan ngadto sa Dios. Mga pagsulay ra. Aron ang imong pagtuo. Mylin ayaw magpanulong, may buntag kanimo kaibigan.

Sibog litso manok, alami ang litso manok sa wao. Finally, Ikson, gibuksan ang kapon diya sa kalilangan. O salamat sa Diyos nga nakaigayon po tagbisita kapon sa kalilangan. Sa unang adlaw, no, may pagbukas sa sibog litso manok diya sa wao, min sa kalilangan. Ang duha ka pisto nila na Ikson ang usa doon sa terminal. Na diya ang alami ang litso manok karo Ikson, fresco kaayo ang manok, dagko pa kaayo. Lami pa yung pagkatimpla ang sibog litso manok diya sa dool sa kalilangan na terminal Ikson. O niyang usang gibuksan sa kapon, diya gihapon sa Barangay Wis, nalanggi diya sa likod sa Farmacia Chavinia. Farmacia Chavinia Ikson, diya sa kalilangan. Kanang kanto ganing padulong sa simbahan sa Kamakopor Lions Church. Nadia Iksoon ang sibog litso manok. Murag ikaturo nga pwesto gikan sa pinaka-highway Iksoon, ang kanang Chavinia Manggod nga farmasya na sa highway. So murag ikatulo nga pwesto gikan diha sa likod nga bahin. Salamat ikan diting sibog ang tigya sa lamay ang litso manok. Tulog ka mga litsunan nila sa wao na po dito sa Banisila o nga diya sa Lawagan, Quezon, ang sibog litso manok. Agwanto pa ikan diting morning pastor Dan, thanks for the word of God. Salamat pastor sa imong presensya kahapon sa akong opening sa sibog litso manok kalilangan. Thanks God above all sa successful gayod ang nahimong opening time opening. Thank you tanan nga nag-support friends and relatives, especially sa mga taga kalilangan. To God be the glory, matod ba ni igan diting sibog. Tapos igan kwento igan na Marites Bercila kahapon. Italikdan mo ang imo. Morning pasudan, dili na ko kachat kay ipa labi na ko sa ubang listener, pero kada kadlawong yud minaminaw sa pinagpala musika. Salamat ko ra. Naghulat ra ang mga tulungon. Amen na glory to God. Nakarelate yud pastor sa pulong sa Ginoo. Humana gibautismuan, wala pa dayon mo pakita og simbahan, pero ako mga pag-ampo nga ang Ginoo hikapon, ilang kasing-kasing naminaw sila karon. Glory to God. Ang gasa mo wala na. Ay butang igan Edita Salazar and Roslyn Puas o pangantukan Anto Junalin Layawon, ato gining avid listener ba niya lagad Nars Layawon diya sa Lirungan, Talakaga. Manuel Fortes Osbon ko diha ko niya ato ko diya sa Dahilayan. May buta diya kagawad Sumooy o sa itong mga pipila ka-functionals buto makikita ka na ko. Text lang mo ka na ko kay makasama taas sa tatagbuo niya diya sa sentro. Vanjie Gabanila, may buntag kanimo.

Kaibigang Alma Lutrago, igan Alma, salamat din kaayo. O, gamosab kagawad mayang de Villares, kagawad ina Dangalio. Igan Bitol ang Black Lumiston. Igan Bitol, salamat din kayo. Lipay ko nga nakasimba si Igan Bitol atong Domingo. Salamat, Igan Bitol. Igan Blake, wag ko bang kanako na'y bisita. May butang Igan Blake, an Igan Bitol Lumiston. Salamat din kayo sa iyong gugma para sa Barton sa Diyos, yung papalayo ni ini. Mga kaibigan sa Kulasihan, salamat din kayo. Kaibigan sa Sungko, salamat din kayo. Og sa mga MCC Sungkol Antapan, salamat din kayo. Og sa atong Federation Official sa Lantapan, pinuruan ni Hill Adrian. Salamat, Igan Hill. Wala na kay gana. Igan Indaya Silan, may buntag. Wasa tayo meeting karong adlawa, ha? Ikaduwang Martes, mungod karon unta atong meeting sa Talakag. Kasubugin ako nga di sa ato sa kompleto atong mga remittances tanan para nga usar gina mo pag-ana diha. Basi next week siguro, ang dama niyo ikso na. Basi next week, tamakan na diya sa Talakag. Linlin Ramas, may buntag. Ann Villarina Rizando. Alexis, oh, kama ni. Amaria Lustinio Tanlayon.

Nanay Sally, may buntag. Maayong buntag pasudan, bisan sa itabong naglinog, magpasalamat ang iya pangkitang giampingan. Bitaw, no? Medyo kusog po si Bukinon kahapon. Salamat sa proteksyon sa Diyos. Luwi lang ito na sa ospital kay manaog bang gina. Katong ipang dextrose, ang lisod katong ipang oxygen, no? Ako pag-ampo manaa sa tananin taon ng mga pasyente ng apektado kahapon sa lindol. Elena Cabala o Bukugman, kagayan di Orosity, may buntag ni mo igan Elena. Pasudan, amen sa pulong sa Ginoo karong buntag. Greet ko Raul oga Marife Salbo og Felix Abasulo og tanang member sa Baptist Mohon Tagluan na Buboy Abusone. Ising sa umpil na buntag. Pasudan, maayo buntag ano ka nga mga anak karon walay tahod sa ginikanan. Hindi ginenerasyon karon igsoon. Kinalag ng mga pag-ampog yun, no? Kinalag yun mga pag-ampog. Kahit tao, mga bata karo lang yun. Go para kanya to. Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. May ito pinag-main sponsor sa programang Pinagpalang Musika. Salamat din kayo sa paggamit sa Ginoo sa atong Vegemax Plus. O kanyang tanan, gapatronize ni ini. Salamat din kayo, no? Labi ka to atong mga dealers. Salamat sa pagtabang. No? Nga may mong available atong produkto diha sa Mataga Barangay. Akong patayin ko naghangyo sa na mga collectors o coordinators na to. Basiga pwede po nga magkabaligya mo para nga may mong available ang atong produkto sa mga kabarangayan. At the same time, makatabang mo sa panglawas sa community. Ikadua, makatabang po mo sa atong radio program uban pa itong mga ministries. Salamat mga functionaries sa kaibigan. Salamat din kayo. Ang nagahari. Maayong buntag pasudan pa ampo ko ni Mading iyang tutoy dako nagabukol. Yes, sa pangalan ni Jesus. Ikapon sa ginunaog. Ayon na.

Base ni tugot sa Diyos, karong Thursday, magbiyahin ako. So, magapit ko diya sa Tagum City para sa atong mga kapabot nga mapalit na po sa atong Vigimax Aroma. Magapit ko diya. Di pa ko sure, no, kung makapit kog New Corellia. Nabay dalan ng New Corellia andin na asa kulaw sana kagawing kog Bislig City. So, tangin nyo, Hoybis, basin diya ako sa Tagum. Karong Hoybis, ha. Mga igan, manamilit ako para sa programang Pinagpala Musika. Mga buhat mo. By the way, salamat guys na nagpaabot og mensahe nga ni kanato, Melissa Rodrigo Bagulo may buntag og Valeriana Rizando. Bueno, sa kanang bukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Igan Lisa, sabas may buntag kanimo igan. Please announce nga kadtong wala pa makatod sa ilang mga remittances sa tudo mao matud ni igan Lisa diha sa Ingoog City. Dari sa bukidon ablita, hangtod sa bado ablita. Ang wapang karimit remit mga igan. Dios nga buhi. Bueno, sa kalbukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ko, ako kinay si Pastor Danangalyo, temporaryong manamirit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Dios. Maimbuntag kanyong tanan, to God be the glory.

0: Unsa may imong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay duna siya'y kaayuhan o duna siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Naulian gid siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta sa ayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: May buntag mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor Dan.
0: Ay, yes. Akin sa ni og taga-asa?
5: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jensan.
0: Ah, uhaw sa Jensan. Ay, yes. Pwede ang bawaan ang pangalan?
5: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Parayag.
0: Okay. Kaibigan LC, unsa may atong ipabot sa kahanginan?
5: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max kay isa may nagpalit anak kay dugay na pud ko mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi buta ko sa so, mama tong malana ko ning sigig kuan sa radyo ning bigi mas nagsisim kong kapalit pagpalit na ko naulian man ang akong kaso nakahugas na sa plato makalaban ako nakatimba na pud kong balik
0: mga naman
5: mo ang pailakaw-lakaw so naaram ang susunod sa balay
0: murag naman ang kagusog.
5: Oh.
0: So sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
5: Naulian na kong
0: naulian ka?
5: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So usa ka kabuta?
5: Isa ka kabuta, kumanghod po. Isa ka kabuta, pero lang kami yan yung nagpapaminaw sa imuang.
0: Salamat sa Ginoo. Nalipay ka ikaw. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
5: Oh, naami diri sa uhaw sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-text na ang kadakadlaon.
0: So, salamat ikan LC, salamat ikayo.

0: ay bililhon ng Mindanao
1: Visayas Headline. At oras karon alas 5:37.
2: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao Visayas Headline.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa Aroma Herbal Oil at ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban na puntahan ito dalasays, atong sayron kining pipila ka mga balita. Atong kanato sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa ka-food supplement. Gibuhat gikan sa 25 ka matanom o gatungod sa padalangin sa Dios, daghan nang ayon ni magkaybe mao kining rason ng grabe kusog kinang tong kapsula nga Vegimax Plus ang iyang pares ani kanunay mao ang atong haplas nga aroma herbal oil magkaybe magigsuon ana. Osbon ko gibuhat kini sa 25 ka matanom ang glory to God. Sa iyang pagpanalangin ni igsuon daghan na kay mga testimony sa tong nabatid adtong uga. Katungway kusog, nakaangkon og dugang kusog, katung halos di makalakaw, di makatindog, kay way umoy, way kusog yung sunang kalawasan, naulian human miinom sa itong produkto ng Vigimax Plus. Naay gidinggi igsoon, grabe kaubos ang platelet, apan paspas ang pagsaka, human kinakainom sa itong Vigimax Plus. Naay mga lawas kasakit, luya kayo, oy nangawagtang among kasakit sa lawas human ng haplas sa itong aroma herbal oil, fresco kanon na imubation. Lami paminaw igsoon pag makaplas sa atong aroma herbal oil itong pinagpalang haplas. Adlaw nga Martes karon ug petsa Noybe aning bulan sa Hunyo 2026.
0: Mindanao Visayas Headline.
1: Welcome sa atong Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headline.
1: O karon sa ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headline.
1: Balita pa itong mga sa Butuan City, mga kaibigan, magigsoonan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Director sa Security Exchange Commission, Butuan City, nadakpan sa pagpangilkel. Gikasuhan na!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang Buhol, mupadala oga 5 milyones nga tabang og rescue teams sa Mindanao human sa linog.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Samtang $250,000 nga marijuana plantation malampusong nabungkag sa San Fernando, Bukidnon.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ang sa itong balitang iligay nun mga kaibigan, babaeng nga nagabakal sang Sudan, ginhablot sang snatcher ang iya cellphone sa Rivalo, Iloilo.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: DSWD9 nagpadayon sa pagmonitor sa mga apektado sa linog og tsunami threat sa Zamboanga Peninsula.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: 41 minutos makalipas alas 5 katapusang ulan tudling sa ato mga balita mga kaibigan.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Usa ka lalaki ang nabaybas sa hinatuan Surigao del Sur.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang luwan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. At ang detalye ni mga kaibigan. Kanyong tanan nga adunay mga concerns mitungod sa atong produkto o baka sa atong panglawas, mahimo kang mutix igsuon kung na kay mga pangutana. Text ka sa numero nga 09-27-71-12-12. Osbon ko. Ang numero nga pwede ka magkapabot sa imong mga concerns or pangutana sa panglawas na baka sa itong produkto nga Vigimax Plus o itong Aroma Herbal Oil. Mahimog kang mutik sa numero nga 09-27-71-12-12. Text lang ang pangutana. Apan ko ikaw, buot magpasalamat sa Dios on air, mapabot si mong testimony sa kaiwan nga naangkon, pwede ka mo tawag sa magyapong numero magkaibigan. Pwede ka mo text, pwede mo tawag katong buot mag-testify sa kaiwan nga naangkon gamit ang produkto nga Vegemax Plus o Aroma uban sa panalangin o tabang sa Dios. 42 minutos makalipas sa alas 5, magkaibigan. Og karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Director sa Security and Exchange Commission Butuan City nadakpan sa pangikel. Gikasuhana. Aron yata ka na itong detalye at itong report ni kaibigang Dondon de los Santos, nanukad sa 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Gipasakaan na og mga kasong robbery with intimidation of persons, direct bribery. Paglapas sa Section 3, Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ingon man paglapas sa Section 7, in relation ngadto sa Section 11 sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employee, ang Direktor sa Securities and Exchange Commission, CONSEC, Butuan City Extension Office, human kini nasikop sa gilusod nga entrapment operation ngadtong Mayo 29, tungod matud pa sa pagpangikil. Nasayang ang gisikop sa mga personahe sa National Bureau of Investigation, Regional Office Caraga si Attorney Jason Tan, sulod sa Osaka Coffee Shop sa Osaka Mall, ding syudad sa Butuan. Gilusad ang operasyon uban sa pag-ialayon sa SEC aron maprotektahan ang ilang reputasyon gikan sa pipila ka mga dili maayong mga personahe o opisyal sa komisyon. Gihimo ang operasyon base na sa reklamo nga giduso sa Legal Law and Counsel alang sa HMW Lending Investors Incorporated kon HLI nga nag-akusar kang Tan o usa ka wala mailang kakunsabong babay nga midiman o kwarta gikan sa HLI bukti sa dili na pagpasaka o mga kasong administratibo tungod sa paglapas sa Revised Corporation Code sa Lending Company Regulation Act of 2007. Ang inisyal matutpan nila nga diman miabot sa 650,000 pesos kaysa mag-cover na sa 30 ka mga branches sa HLI din sa Caraga Region. Hangtod na nahangyo kini ngadto sa 250,000 pesos kun din 80,000 pesos lang ang dunay official receipt samtang ang nahabiling 170,000 pesos direktang mipadulong kang Tan. Una nang gipailalom sa preventive suspension si Tan samtang nagpalayon ang investigasyon. Gikan din sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City, kini si kaibigang Dondon de los Santos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang Ha Plus para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagan salamat kaibigan Dondon de los Santos sa maong report na nukad niya sa Sunshine Radio Butuan City. Lain balita mga kaibigan, gikan dito sa Butuan City at tutag Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Provinsya sa Bohol mapadala og 5 milyones nga tabang og rescue team sa Mindanao human sa linog. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Mapagawas o kinatibok ang 5 milyones pesos nga pinansyal nga tabang ang kagamhanang probinsyal sa Bohol alang sa mga dapit sa Mindanao nga grabing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog base sa gihimo nga espesyal nga tigom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kun PDRRMC kagahapong adlaw. Bahinon ang maong pundo diin dawaton sa General Santos City ang 2 milyones pesos samtang ang 1.5 million usab ang ihatag ngadto sa Sarangani Province ug South Cotabato gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Fund sa probinsya. Gawas sa kwarta, gimanduan ni Governor Ari Sumintado ang pagpadala ug pagpalapad sa search, rescue and retrieval teams sa PDRRMO aron mas daghang komunidad ang matabangan. Duha ka rescue teams nga gilangkuban sa taglima ka rescue personnel ug tag-usa ka driver ang gikatakdang mularga karong adlaw aron i-deploy sa Sarangani ug General Mineral Santos City diin nakatala og dakong danyos sa mga infrastruktura tungod sa humok nga yuta. Samtang gikumpirmar ni Provincial Youth Development Office kon PYDO Head Mitonio Maraginot Jr. nga naa sa luwas nga kahimtang ang tanang 13 kaatlitang Buholano og duha ka coach nga naa karon sa General Santos City alang sa National Weightlifting Competition. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Daghang salamat kay Biang Nora Canillo Acas sa maong report. Nanuka diya sa Hot FM Tubigon Bohol. Ang produkto nga Vigimax og Aroma palit sa istasyonan sa Hot FM diya sa Tubigon. Busa mga taga Tubigon og silingang lungsod sama diya sa Clarin, diya sa Calafi, Katigbian, Inabanga, Itafe. Og taman sa abot sa signal sa Hot FM, adto lang mo sa Hot FM kay diya atong produkto nga Vigimax og Aroma. Pagtabor mo dito sa Talibon, adto mo sa Radyo Bandera Talibon. Dahil pala mo sa Islahaw, na dekang Igan Ivardo. Kapalit ang produkto nga Vigimax o Garoma. Katong gusto mag-dealer ha, text mo ka na mo. Bisang asang dapat na gusto mag-dealer, text mo ka na mo. O niya, bisita po mo sa mga estasyonan nga asa mo gawinawan. Mga kaibigan, alang sa dugang detalye sa atong mga produkto. Lain balita mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: $150,000 nga marijuana plantation malampusong nabungkag sa San Fernando, Bukidnon. Aron niya taga nato ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Charemy Pahanggin na nukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charemy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nareskubre ug manampusong nabungkag sa niusang pwersa sa kapalisan ug militar ang usa ka dako o plantasyon sa marijuana sa sitio sa Lumayag, Barangay Lapitan, San Fernando, Bukidnon, pasado alas 10 sa buntag kaghapong adlawa, Hunyo 8/2026. Bisan pa sa kalisod sa pagtabok sa kabukiran ug pagabot sa maong lugar, nakasulod gihapon ang mga personahe sa San Fernando Municipal Police Station uban sa 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 10, 103rd Maneuver Company ug 89th Infantry Battalion sa Philippine Army. Sa ilang pa-inspeksyon sa lugar, ilang nakit-an ang kapin at 800 kapunuan sa marijuana gagitanom sa usa ka hilit nga bahin sa sitio ug gisagol sa matanom nga kamote ug tabako aron dili dayon mamadikdan. Gilayon nga ipangibot sa otoridad ang tanang tanom nga marijuana ug gisunog kini sa lugar isip kabahin sa operasyon aron mapugan ang posibleng pagapod-apod ug paggamit niini. Gibanaban ang makabat sa 200,000 kapesos ang kandidat sa mga marijuana nga na-recover sa mga operasyon. Madad pa sa pipila ka mga residente sa sitio sa Lumayag, dugay nang gitubang sa ilang komunidad ang problema sa ilegal nga pagpananom sa marijuana ug ilang namadikdan nga mibalik na usab ang mga kalihukan sa lugar. Ang mga otoridad barayin karon sa ilang investigasyon aron mailhan ug madakpan ang mga responsable sa mga plantasyon. Balitang hurugganato sa Vegzum X Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalamay ka sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat, kaibigan. Sarmay Pangin sa maong report. Hatod ka na doon sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Mapalit din niya sa takbayan sa Valencia sa Alquino Emporio. Pag namo sa Paramag, na diha sa Perimeter Building Stall number 18, pwede po diha sa Navarro Dragon Store. Pag namo diha sa Don Carlos, na diha sa Yusef Pharmacy o Vasco's Pharmacy. Diha pa rin igsoon, kaya natong produkto ng Vigimax Aroma diha o napo diha sa Immaculata Pharmacy. Dito igsoon sa Damulog na Samura Pharmacy o diha sa Kabahog Store. Osbon ko, Kabahog Store o sa Kagrocery Store, available itong produkto ng Vigimax o Garoma. Laing balita mga kaibigan, gikan din sa Bukidnon at tutag-sambuang at tutag-iloilo para sa balitang hiligay noon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Babaeng nga nag gabakal sang sud-an hinablot sang snatcher ang iya cellphone sa Arevalo, Iloilo. Aron yata ka natong detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Wala masalbar sa big device cellphone sa ginablot sang kawatan kag ginpalagyo. Natapo insidente sa isa ka shop sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, kagabi. Base sa closed circuit television kon CCTV footage, makita ka nagatindog ang babae samtang nagahulad sang iya ginbakal nga sudan. Magligid na pila ka minuto, may nag-abot nga duwa ka lalaki sakay sa motorsiklo. Nagparaog ang back rider kag ginpalabidan ang babae kag ginhablot ang cellphone kag nagdalagan. Ginlagas pa sa biktima ang nasambit nga suspek apang wala niyan maabutan. Sa ngalan sa Bigimax Plus ang pinapalang kapsula, kag-aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, turug na baskog pa. Ay.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamugit nga salamat kaibigan Randy Lasa sa maong report. At utunatun sa produkto ng Bigimax Plus ang pinapalang kapsula. Iksoon, katong gusto mo tawag, pwede mo tawag karon. O samtang paabot sa tawag, ato na ipalusot kini usag ka testimony kayo ang naangkon gamit ang produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Ano yung mga nga testimony kaibigan?
7: Palong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang kanang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o paminaw sa inyohang programa. So ingon ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaxay para mawalat mga binhod sa iyong mga tiil.
1: Okay.
7: So itingan na ito karon, arang-arang na siya, makatulog na daw siya o tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
8: Dili siya katulog maayo kanyad to?
7: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
8: Ah, kusundi katulog tungod kay binhod. So sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
7: Okay.
8: Unsa day trabaho sa imong bana?
7: Andalo.
8: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
7: O Pastor.
8: Nakadungog ko sa programa imong gipalitan og Vigimax.
7: Gipalitan ako siya Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga IDs lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya gipainom.
8: Yes.
7: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
8: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
7: Oo, nagpalit siya ka battle.
8: Nakaiskot pa kayo po nga, taas pong sugar kini imong bana?
7: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
8: O, so kamusta na siya karon?
7: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
8: Murag naaputo imong gibate ka ni Addo?
7: Oo, ako ang tiil ng upong, kainom na po ito sa bidin mga capsule, naulian niya po siya. Napon ni silingan rin, Pastor, ba nga, ako siyang giingnan nga, pisting na ang bidin mga capsule, kay ang akong tiil nga nagpupong, o sa ko ang bana, naulian man.
8: Salamat sa Diyos, o ang iyang giinom Vigimax Plus.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Atong nabati so na mga testimony sa kayo ang naangkon gamit ang produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. So katong nagibati sa lawas ikso, ayan na pagdodowa. Pagpalit sa Vigimax, kuna ka sa layo nga lugar, text ka sa mo. Kay pwede rin po na mo ipadala sa online igsoon. Pwede ti pa-GRS diante. Katuntuan sa lagi mga lugar ng buhat mo gamit sa itong produkto ng Vigimax o Garoma. 55 minutos makalipas ng alas 5. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Iloilo at ang sayro ng balita pakitabo dito sa Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: DSWD9 nagpadayon sa pagmonitor sa mga apektado sa linog o tsunami threat sa Sambuanga Peninsula. Aron hihatag na ito ang detalye at ang dawato ng report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
9: Nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 9 sa pagdawat o pag-validate sa mga report gikan sa mga local government unit human sa magnitude 7.8 galinog nga maigo kaghapon sa buntag Hunyo 8, 2026. Dinhi sa probinsya sa Sambuanga del Sur, padayon ang preemptive evacuation sa pipila ka mga lungsod din sa lungsod sa Pitugo, kapin 34 ka pamilya ang mibakwit ngadto sa mas luwas nga lugar samtang mga lungsod sa San Pablo ug Tabina nagpatuman usab og preemptive evacuation. Sumala sa DSWD 9 ang tanang datos nagpabiling subject for validation og padayon pa ilang pag-ordinar sa mga LGU ug DRM offices aron masiguro ang tukmang impormasyon gipahibulo usab sa ahensya nga adunay mga relief items nga nakapreposisyon na sa mga nagkadaiyang bahin sa Sambuanga Peninsula. Lakip na ang sulo og tawi-tawi aron andam sa paghatag dayong tabang kung gikinahanglan. Nagpabiling alert og nasa active monitoring og response mode ang DSWD 9 alang sa kaluwasan sa tanang komunidad sa Sambuanga Peninsula. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Sambuanga del Sur para sa Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lada. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Diemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
10: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Diemet sa maong report. Maimuntag di ay kang kaibigang Tina Bautista of Davao City. Usapon ni siya sa kapaluyos ng programa Ikson. Salamat igan Tina. Og sa Vegimax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan ko. Katapusang balita mga kaibigan. Gikan dito sa Sambuanga del Sur at tutaga Surigao del Sur mga kaibigan. Usa ka lalaki ang nabayba sa hinatuan Surigao del Sur. Alang sa detalye atong duwat ng report ni kaibigang Rinaldo Nusit Martinez nanukat sa DXRM 105.1 Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaldo, ibalita mo.
10: Mindanao, Visayas Headlines.
11: Nadakpan ang usa ka 24 anyos nga lalaki human gipahigayon sa mga kapulisan sa Hinatuan Municipal Police Station ang hiniusang operasyon sa anti-illegal drugs operation pinanguluhan ni Police Captain Joey Simonato Acop lead team uban sa mga personnel sa PDEA Surigao del Sur Provincial Office pinaagi sa Baybas niatong Hunyo 7, 2026 sa oras alas 8:46 sa gabi sa may barangay Lakas sa Hinatuan Surigao del Sur nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka lalaki nga individual 24 anyos og residente sa iyang lugar. Nakonpiskar ang duha ka mga hit cell transpalper 6 sa Shea sulod nga white crystalline substance sa gituang shabu nga adunay kinatibok ang gibanaban ng gibugaton sa kapin o kulang sa 3 gramos nga adunay gibanaban usab sa DDB market value nga 20,400 ka pesos Baybas money o guban pang mga paraphernalia. Ang mga nasakmit nga butang gimbintaryo gimarkahan sa presensya sa mga barangay official sa barangay Lakas ay natang Surigao del Sur o media representative. Atol sa operasyon ay dinakpan gipahibalo sa iyang constitutional rights o ganaan sa kustodiya sa Hinatuan Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaldo Set Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
10: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Rinaldo Set Martinez nanukad diya sa DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. O gikan ka lang ko din og sa Mindanao Visayas Headlines. Happy happy birthday kanimo, Madam Rinaldo Rosit Martinez. Madam Rinaldo, happy happy birthday. Good morning to Hinisa Flores Angkog, Obel Damolog, may buntag kanimo iga, an Rosalina Mariano Pante, an Melissa Rodrigo Bagolo. Matibigan sa ngalan sa Vegimax Plus ang pinagpalang kapsula. Oga sa atong Aroma Herbal Oil itong pinagpalang haplas sa ngalan sa mga partner stations and reporters. Kaibigan! Ako kini si Pastor Dan Nanggalo, temporaryong manamiri itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygo ng Diyos.
10: Mindanao, Visayas Headlines.
1: So naayo tong tudlo nga nasamad.
12: Naadto gyud siya pastor dan hamok siya na inanudlo human ang panhamok may mamalit og nang mizima.
1: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
12: Sa kamot.
1: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit og Vegimax.
12: Oh, kan kada kuan ho dato pay mga gikuan po katong gipangukit siya gid ang kamot say. Kuan tamad man ang pan kuan siya kanang naida sakit nga diabetes.
1: Oo.
12: Nagkuhan ni Ikulah tengah-tengah dia di Jawasan, grabe nila na bumutang usang bayo, amang gabur badajaw. Lagu pagpalit ang Busy Max, na nalipay, pasto dan, kay, namalit sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw, makatawag na sa Busy, makatawag na yung Busy Max, si pasto dan, kay, inilingan na niya, grabe, ako kada adlaw, gusto ko na mati, kada kadlaon, amuray tabang na nasa aho, sakit, tampan, sa ako mga bata, mga apo, alam ko, tuo gusto ka mo sa ako, kay kaganong, mangkunin doon, mang, hambo, ang tukong mga hambo kay makasay ko sa Ginoo. Useless ang magsisimba ko. Natulikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.

0: Naa pagi mga mags nga naa atong nawo og mga giveaways para sa bisita lula. Hala oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na sa sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasap tayo document printing. Very clear.

0: kita mo taliwan.
1: Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan.
0: Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste

0: kaon. Right or left, chili paste. Pagkada sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, matag-hamal, kaoban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Puego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Puego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego Blend Chili Paste.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary mo.
5: Kunot pa mo ng aktang ni mo, Yots.
4: Dahil, uway, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: May buntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
10: Kaya, Irinas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
9: Okay.
10: Nagsalamat ko sa Digimax. Nag-ginaw ko kayo gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy niya, bati-banti. Nagpula akong pata.
9: Okay, okay. Tapos?
10: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
9: Oo.
10: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duwalan ka kapsul, duwa ka nilaw, na ayaw akong mata.
9: Ipatuluan ni mo og Digimax, duwa kapsula, sulod sa duwa ka nilaw.
10: Duwa ka nilaw.
9: Tapos, nawala ang iyang pula.
10: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
9: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karo imong mata?
10: Okay na.
9: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
11: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
1: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego Blend Jelly Paste.
1: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Full blend, jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon.

0: Don Fuego Blend Chili Paste.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di pa.
2: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmantak na sa Radyo Kaibigan. Mauni at Tony. Alas 6:32 sa buntag. Mga kaigan, mga kigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, mga badlogon, mga miyembro ng PDA, Philippine Darna Association, magandang umaga po!
5: Darna! Darna!
4: Welcome na usab sa doang programang Baroganan Kaibigan! Hallelujah! Salamat ng taas labaw makagagahom. But then again, the worst hit. May tabong magnitude 7.8 nga linog nga miigo alas 7:37 kagapon sa buntag ang General Santos City. Kamulot ang headline kagahapon, may pagsugod pagtayog sa linog. Karataon-taon pa ay hapag sige nagtayog. Asa maning? Tanaw ko sa microphone, linog yun ay. Pagkataon-taon mo itong napalong tas kahanginan, hangtod gawa na yung takabalik, gumikan sa magnitude 7.8 nga linog, kusog pa Cebu. 7.6.9 naman itong Cebu. Ang sa dyan saan, 7.8. Dako, taas-taas yun, dako yun. Ang ikahadlukan na ito, higining the big one. Kanang sa Metro Manila, muna itawag nilang the big one, simbako. Pero mo lagi na, ayya ratataon mo sampit og Lord, baloy ka Ginoo. Ayya pa dahil mo sampit, ayya pagyod. Maing mo ingon o Ginoo o kang tanan naanas kalisod. Pero naasa ka, naapagani isa kamaya, napas kalipay. Ay, ang Ginoo isalik ko ay. Alleluia. Kaninyong tanan, ato namang gayong naandan. Orbida, Mindanao, gitayog yun sa linog. Ang mga lugar nga naigo sa linog, matod pa sa itong presidente o sa Department of Education, walay klase until further advice. Especially ang General Santos City, Sok Sargent. Ang Jensan, Rangani, kana nga area, ang medyo apektado yun sa linog, wapay klase. I don't know, kaya doon na mo yung mga LGU sa probinsya sa Bukidnon ang nagdeklarar og walay klase. Mindanao, once again, magandang umaga po. Mabiyagin daw Mindanao. Hallelujah! Atong isgutan karon ang mga naitabo kagahapong adlawa. Mupiagin daw Mindanao!
6: Assalamualaikum!
4: Waalaikum wasalam!
6: Mga igsoon! Gimpiagin daw
4: Mindanao! Laban lang Mindanao! Laban lang mga kapatid!

0: mintras kagahapon, kapadayon, ang gini ang grabe ang linog. Dito po sa kauluhan, dunay mga pamahayag kagahapon adawa.
1: Ganyan. Hindi totoo yung ano mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh. Alkalin niya si ano si Robin Padilla. O kaya saktan niya. Subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niya ang laban, ready na kami. Handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama sa ating mamamayan Pilipino. Then, damay-damay tayo sa pangyayaring ano, nakawan ng kaban ng Bengen. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat ng mamamayan Pilipino ay damay-damay tayo dito. Yung para sa lahat ng mamamayan Pilipino, sila ang naghahati-hati. Dahil sa ano, mali-mali sa kaban.
0: Yan ang mga kaganapan kagahapong adawa dito sa kauluhan. Mintras ang Sarangani ang Mindanao gitay og sa magnitude 7.8 nga linog gisani kagahapong adlawa ang siyudad sa Valencia. Giaktibar ang Valencia City Incident Management Team through the leadership of Mayor Ami Galario. Giactivate kagahapong adlawa preposition kagahapon diha sa Plaza Rizal ng atong siyudad sa Valencia. The emergency operation center has been placed under red alert status and is prepared to respond any emergency situation. Response teams are on standby that includes the City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO Valencia, City Police Station, Bureau of Fire Protection Valencia, engineers and electrician from the City Engineer's Office and Office of Building Official, Armed Forces of the Philippines, City Health Office, Medical Teams and General Services Office, Heavy Equipment and Operators, kagahapong adlawa aron standby. Diha sa Plaza Rizal, samtang adunay netabong pagginiang tayog sa yuta dito sa giniang, the giniang epicenter is ang Yamba, ang Sarangani, ang Asok Sargent. The worst hit was in Jose Abad Santos, Davao Occidental, the worst hit. But again, ang grabe po nga damages ang General Santos City. Kagapon, gani hantod kagabi, daghan pang walay daghang lugar sa General, the entire city of General Santos, walay kuryente. Hangtod kagabi, hangtod kaganinang buntag. Why kuryente ang sentro sa General Santos City ato kanang tukion karon taod-taod Mindanao magandang umaga po
2: Sub-Saharan Mindanao. Assalamu alaikum
3: mga igsoon gempyagendaw
2: Mindanao.
3: Kaniyang yuta nga dunay kusog.
0: Laban lang Mindanao!
3: Puno sa kultura. Yutang daghan tribo. Yutang nagabuhi sa Pilipinas.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit no namong Amahan, o Diyos namong pinakamagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diya kadimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo nini kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa matag adlaw. Daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo na sab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akidin na mo ibalik diha kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang bulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Sino ako? Gadaw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauban ang kamatayon. Sino may pag-ibig? Daghan usab kayong salamat Ginoo sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kaumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon lagot mon og mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan o gikan o gikan gayud kanimo. Sa Dios kundi ako nagmamahal. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaag pulong. Mga balaag pulong nga gilatid sa Biblia. Diin ang imo mga balaan o mga bulawan ng pulong. May nahimo na mong giya, may gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot o guway kabatayon ni mo Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling laba sa tag-satag sa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo. Hangtod kami takupa na sa among hilunumang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Ama namo nga anaa ka sa bagad langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot ni sayuta maingon sa langit. Ang kalano na mo Ginoo sa matagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Og pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga IPs, Amoy Noy, Nodeo to Langit, Ag para kalanoy kangara no no maroyo. Og koy niya danoy kumagano katuman. Kapag sugo no kay to suini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay koy to koonon. No inog ko ilango noy puigo ako'y ka mga oto. No makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami. Buligi koy oyogo no koy. Og ko alab do agad. No koy no maruot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alahmin, Arahmanirrahim. Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinadzara dan mustakim. Siya talazin anam tahalayhim, gairil magno bilayhim, waladalin. Amen. Lailaha illala. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Marukanan Kaibigan.
0: Once again, magandang umaga po. Kagahapong adlaw akong Osbon. Aga General Santos City. Kitay og sa magnitude 7.8 nga linog. 17 ka mga flight ang gikansilar kagahapong adlaw. Baga flight from Jensan to Manila and other parts sa ato ang nasod. Og from Manila to General Santos City, all flights were diverted to Davao International Airport. 32 ang patay, 12 ang missing, og gatusan kabin. Well, dili na, stand corrected. 35. There are 35 dead. 31 sa Soksarjen, 4 sa Davao Region. Ang matod pa sa P-Box, ang aktibong Cotabato Trench, ang milihok kagapong adlawa. Di naitabo kini, niadtong unang pagtayog nini, kini paglihok sa Cotabato Trench, niadtong 1976. Moto ilang gitawag nga Moro Gulf. Diin libuan ang mga nangamatay gumikan sa pagtayog sa Cotabato Trench. Maupunay naitabo kagahapong adlaw. Milihok ang Cotabato Trench. Sa unang pagtayog, first bully, automatic tulod diretso ang patay hangtod nga nagkadugay, nga nagkadugay. O kagahapon, 31 ang patay sa Soksarjen, 4 sa Davao Region as of 2:58 p.m. kagahapon. Or 2 p.m. 258 na ka mga aftershocks og matod pa sa P-Box. Bulong tad pakinig simana og sa kabulan ang padayon nga mga aftershocks diin ang pinakakusog nga aftershocks 6.4 mitay og sa Balut Island. Gani adunay agoan gini ang tsunami waves. Dili tsunami gyud nagpagawas mag tsunami alert. But dunay mga dagkong balod. Dunay gitas-on nga 1.4 meter ang mihapak sa Maasim, Kiyamba, Kalamansig, Mati og Tandag, Surigao del Sur. Orbida. Daga mga kalsada, daga mga tulay ang medyo naapektuhan. Daga mga kalsada ang mga nanglutak. Labi na dito sa Matanao Elementary School. Nga medyo part niya na ang gumuho. Dito po job sa gini ang KCC Mall, Kimball Plaza. Ang gani ang pinakadako nga fast food chain. At ubangan ini nahugmak. At nahugmak in the town. Pastilan, may nalang kaway nagamatay. The worst affected was Region 9, Region 10, Region 12, and 11. 10,000 families were evacuated. 6,000 ka mga tulungaan ang naapektuhan sa linog nga mitay og kagahapon.

ni mga na nagaigo kagapon ang KCC Mall, ang SM City Jensen. Usa ka dako nga grocery store diha sa Kalumpang, General Santos City. Ang Divine Mercy Shrine sa Lake Cebu napiktuhan usab. Total blackout nga na sinati karon sa General Santos City. Napatay mga pangbasahon karon diri o. Oh. Update date death toll. 35 na ni. Dili pa ni updated ha. Misaka na sa 35 ka mga individual ang mitaliwan sa kinabuhi sa Sarangani Province gikan sa unang gikataho nga 19 gumikan sa magnitude 6.8 nga linog kagahapon sa 7:37 sa buntag. Misaka sa usab ang ihap sa mga na-injured ng mga individual ngato sa 144 samtang upat pa sa pagkakaroon ang 12 ang missing niya ni. Adunay 15,865 kapamilya o 73,172 ka-individual ang naapiktuhan. Limited access usab sa pipila ka lugar o man. Damage ang 12 ka mga dalan o liba katulay. As of 8 PM kagabi, nakatal og 500 kagabi alas kagapon alas 2 268 kagabi sa alas 8 sa gabi aduna nay 562 ka aftershocks ang nasangpit sa Maoga probinsya. Ipakita usab batod pa. Ipabilin usab sa RDMM RC ang Sarangani sa red alert status aron masiguro na magpadayon ang monitoring response o coordination sa tanang ahensya. Duha ka balay sa kiniang Purok, Buena Flores, Barangay Santa Clara, Kalamansig, Sultan Kudarat ang nang naguba human. Mabanggaan sa usa ka dako nga barko kung bangka nga naanod gumikan sa kakusog nga pagsaka sa tubig dagat human sa linog.

0: Ado na tayo gitawagan karon nga gikan sa General Santos City. Kisa ito'y pangalan nini si Red Gabiola. Maing buntag ni mo si Red Gabiola.
1: Yes, sir, good morning sa atong mga suking tigpaminaw diya sa area sa probinsya sa Bukidnon, particular 20, the Asturias, Valencia. Kagahapon, sulumon ang among na dyangatan o among sitwasyon kay gumikan ni hapak ang pinakadakong nang linog o magnitude sa linog na miabot sa 7.8 ang sentro kagahapon sa linog. Nahitabo mga alas 7:41 kagahapon sa puntag adlaw nga Lunes. Base kini sa gipagula nga talaan sa P-box nga ang sentro di sa kadagatan gabayan sa Maymaasim Sarangani province, which is neighboring places sa siyudad sa Jensan o sa Kiamba o Maitom nga kundi na ibigang or sir nga kagahapon ang dire sa siyudad sa Jensan ang ingon na to nakasinati o nakakusog usap galinog nga kung asa ang usa ka fast food chains nga ginatawag nga Jollibee o usa ka FM station ang nahugmak sa buntag ang mga nag-viral sa video sa mga kadayang platform sa social media. Ingon usap ang sigura kilumpag sudas jinsan which is nga adunay na recover ang mga nag-rescue kagahapon na usa ka or pila pa to ka na recover na mga patay lawas.
0: Sir,
1: no? Until yes.
0: Sir, ang una na pagutan na live na karon naka sa General Santos City karon, naka sa Jensan gyud karon.
1: Yes po, yes po.
0: Okay. Sir, ang una na kong pagutan na kumusta naabay suga pa karon ang General Santos City o kagabi ipawa na suga?
1: Sukad pa katong nihi hapak ang makusog na linog dito sa sulat sa Jensan.
0: Wala yung
1: suga.
0: Wala yung suga. Kumusta na po?
1: Oh.
0: So, unang-una, wala yung sugang dagitab nun karun ang General Santos City.
1: Wala pa. No, wala pa. Ikutin pa.
0: Kumusta na po, sir, ang tubig sa General Santos City? Wala po'y tubig? Naa?
1: Wala po'y tubig. Kay dami yung pwede nga way ang suga o ang tubig kumbayin man yun sa nga tabo kagapon at umatik na isang kuwangi siya ipang sarado.
0: Wala ka ang akong ikatulong pangutan na sir, kumusta itong mga kaigsuunan karundiha? Doon na ba yung nga tulog na dalan? Doon na mga gapang tao nagtint sa dalan? Kay kaybaw ko nga daghan sa itong mga kaigsuunan diha sa General Santos City ang nahadlok nga musod sa ilang panimalayog balik?
1: Well, kagabi anangay pipila nga ni Gawas, dito ni Gawas sa ilang panimulay nga nitulog sa nang ikaingon ni Mabulsor nga mag-tent. Nahitabo dyan na kay gumikan sa Kabalaka, kaya nga gabi ang sunod ang aftershock dire nga kagabi last o kaginang kantlaon o ka ganihan at ang taon-taon po na api aftershock nung hindi na ilang. Muna nga ang mga kitaw sa sudas pintan agad po kanunay ang LGU Jinsan nagbiktin na og state of calamity ang nagbiktin na ang siyudad nagbiktin lagi sa nasabog na resulta na dapyo sa nagtabog na linog.
0: Sir, awala ba'y panic buying na naitabo karon diha sa General Santos City?
1: Negative, sir, no? Sa atong pag-observa kay totally close man yun with Brian Mahimang Gustaw ng Sheriff Jinsan. Nakasintabo ang makasalino kagapon.
0: So, bubot niyo magpasabot, sir. Wala po yung kakitabo nga panic buying. Gumikan kaya mga dagko ng mga grocery sarado until now.
1: Correct on that, sir, no? Wala. Na ay nag-update ito lang mga naan sa mga barangay o sa mga purok ng mga tindahan. Pero sa sentrong bahin, wala niyo kayo makita nga na ay nag-update ka mga dagko grocery or mall.
0: So sa ato pa ang mga dagko nga mall gumikan kay napiktuhan usab sa pagtayog sarado kato mga dagko ang KCC di ba sir napiktuhan ko ang KCC Kimbol.
1: Sa may sa iyang atubangan gabayen napiktuhan aside sa KCC apil po ang SM Jensan ang napiktuhan kagahapon.
0: SM Jensan ay gusad.
1: SM Jensan ay katong grocery hunters sa may barangay Kulumpang
0: sa Kulumpang
1: which is adunay natala nga namatay.
0: Katong diha sa kay pinakadako nga grocery diha sa Kalumpang because nakapuyo magkukog Jensan sir a few years ago. Mga tulo ko kabulan nagpuyo og General Santos City. Medyo kadung nahitabo nga kining dako nga grocery store di as kalumpang. Naay nagamatay ato. Nga natumpak.
1: Naay namatay. Positive nga naay namatay kay gubikan ang City 41 mayorting duty. Pagsulod pintrada niyo sa mga empleyado aning Save More Kalumpang.
0: Master, Save More Kalumpang.
1: O kaning atbang sa Jamibi, ana kanang highway dapat nang naay tulay diha mao na ang atbang ana sa direk kag yung kag sindong bayan sa Dinsan. Diri sa may right side portion at pangalang Jalibi. Mauna ang siguro talumpang.
0: Sir, baghan, bagyod, pila ba ka mga dagko ng mga establishmento kaya sa social media ang nikatag man ang katong sa ilado kay nga fast food chain ang Jalibi. Nagpagawas mo mong statement ang Jalibi nga walay naunsa sa mga ilang mga empleyado o walay po'y naangin ng mga customer. Hmm. Ikaduha ang KCC, klaro man kayo. Ang Notre Dame University sa Jansan na igo, di ba? Nahugmak. Katunga.
1: Correct.
0: Oh. Ang kini ang SM o uban unsa pa nga mga establishmento sir, nga dagko nga establishmento ang natumpag, partially na damage. Diha sa General Santos City karon.
1: Yes sir, actually ang ubay-ubay pod ang makita lang nato sa social media katon nga naka-video. Ang area diri sampay kaning Notre Dame sa may Lagao na damyos pod gubatan sa Mapusog Rilog o kining McDonald kaning diri sa area sa may barangay Lagao.
0: Pati ang McDonald nabiktuhan diri sa may Lagao.
1: Oh, correct, sir.
0: Okay, kumusta naman ang uban pa nga mga area diha sa General Santos City? Sige sir, padayon.
1: Liburing pieces parehas ng maasim. Kasi nga, tinuto nga, barangay tinuto kaning ilang kalandri, anay tabong nga landslide, which is ang kuantron, ang sitwasyon ng mga sakinan, kuantropik, kay ibigay man to nga usa ka bukid dito. Mauto nga, may na lang, kay wala yun ni totally nga nitabon sa duha kadalan, may lang sa daktin. O ang kaning inyato sa may Taragani, particularmente, panulong ka sa area sa may Alabel, Malapatan, Glan, ang pinakataas nga ay death toll, sir, ang area sa Glan. More or less, piabot na sa puto o ng Malapatan.
0: Sir, okay. Putol-putol ka, sir, chapi ka gamay. From Jensen to Alabel, medyo apektado po ng dalan, sir?
1: Ang Alabel, Malapatan o Glan, ang kung going ka kung Glan, dili nimo masundat ang Glan kay gumikan ang tulay ng direkta sa dalan sa Lulong Sudat Jensan o sa Glan niya ubus ni api ni natikot ang tulay is dili yun sa possible na mga lang sa mga sakunat.
0: Okay. Sir, ang dalan from Jensan going to kini ang Marbel going to kini ang kanang area diha Marbel Coronadal
1: going to South Coast.
0: Oh, going to South. Jensen. Kumusta? Jensen going to Marbel.
1: Okay na, okay raman, wala man kayo naingon na epektuhan dili sama sa area aning Jensen to Glan. Dili ang makaagi kay gibita na ini ubos nga tulay.
0: So hantod karon di gina dili gid pasabol ang maong lugar from Jensen to kini ang
1: Glan.
0: Glan, dili magyan.
1: Dili magyan sir kay gubikan ang connectas ang tulay nga connected sa padulong Jensen ni ang kita ni ubos which is di yung kapwede okay na siguro binagkuan mag bike lang dito siklo pero kani mga sakyanan kay bugat-bugat ni delikado kung mas ubos
0: di yun magyan but ang General Santos City sir paingon doon sa ganitong lugar dito na yung mga dagko kay daghang kay mga resort sa so, lugaran na diha yung mutuyo ka para Jensen going to ka ng daghang resort diha sa so, lugaran na
1: Masim.
0: Yeah, Masim. Kumusta naman?
1: Matawag itong kaingon kaginiha na naapektuhan ang dalan dito. Kaya ka ng barangay nga kuan ng isa ka barangay na kanang panulong ka sa sentrong bayan sa Masim kanang tinuto maoy naingi katong ingon sa isa ka kuan dito batong higid. O matawag nga isa lang ka dalan ang nga mamotorista mo kandid.
0: Sir, sumpay raman ang going to Kiamba? Maura man ano?
1: Oh, pra maasim kiamba maitong palimpang.
0: Kana sila gasunod na nga maong lugar ana.
1: Oh, nakakutay na ang dalan ana.
0: Bastilan. Og diri kaagi sa pika sir, going to di ba? Naman og paingon kag Davao, you turn right. Naapoy mga layo na nga lugar eh, mudagan na kag tagsa ka oras kapin. Daghan po mga resort diyan dapita. Unsa gani nang lugar ha, sir?
1: Oh. Mao nang Glan.
0: Amo nang Glan ang dili magyan.
1: Oh, wala nang Glan. Ang kanang kaingon nang iladong resort kanang gumaka mo nang Glan.
0: Ah, gumaka, yeah. Nainumdum na ko gumaka ka. Mao na sa Glan.
1: Gumasa, sir.
0: Ah, gumasa. So, dantat gumaka, gumasa. Kay murag nakanha na ko dias gumasa. Mao na ilisod karon di magian ang gumasa.
1: Oh, di ko magian padulong dito sir kay gumikan kay gumikaingon lagi nato nga ang kiri ang tulay da sa may barangay Tapol Glan ni ubos. Gumikan sa pikto sa makusog nga linog.
0: Sir, ang going to Davao sa may malungon area, okay ra? Ang malungon area.
1: Possible lang makapasabol lang ang malungon kay kaluyan po, wala po kayo nga nae ni ligid nga bato kay every time nga nailinog pagod, maapil po ng malungon o kanang particularmente na sa may baluyan.
0: Mau lagi. But then again, doon na ba kay idea, sir, on what is happening sa akin ni Jose Abad Santos? Davao Occidental?
1: Ang Jose Abad Santos, sa ako ang nakuha ng information sa atong mga kaupanan dito, ang ilahang provincial which is adunay na hitabo na talang damyot.
0: Kay according sa ato ang na info ang Jose Abad Santos one of the worst hit also ang Jose Abad Santos daghang mga dalan o mga panimalaing og mga establishment ang nagaguba Jose Abad Santos.
1: Yes, correct, correct on that sir, no? Kay ang tumoy aning gun akian na naman ipadulong og Jose Abad Santos kaning laiang boundary, no? Nakita ko nato tong mga na ipangpasa nga mga video na apiktuhan ng taon ang atong makonsunan diya sa may Jose Abad Santos ang Davao Occidental.
0: Kay ang akong nadung sa akong info nga nadawat kagabi nga ang mga pasyente og dalahon dili mapwede ilan trip kung dili ipaagi sa dagat sa Jose Abad Santos.
1: Correct on that. Correct on that, sir. Kay kutay raman na sila sa dyan ang ingon at ang Jose Abad Santos. Usually pagod kung tayo mahitam ko diyan nga mga nasa lagi ko ipa-hospital diri yun na panulog jinsan. Diri kay mga kining ang jinsan, hindi na po dagat ani, pero kasagaran yun, diri panulog jinsan.
0: So manay kahimtang karon diha sa Jose Abad Santos, nga the worst hit also was Jose Abad Santos, nga in fact, galisod sila, pagpagawas karon kay daot ang dili yun maagian ang dalan going to Jose Abad Santos. Tama ba to, sir?
1: Correct on that, sir, no? Kaya matong gikaingon na ito, nga apil ang balangunan, kaya balangunan is one of the barang, or one of the municipal na sa Jose Abad Santos, which is boundary sa area sa Glan, Sarangani Province.
0: Pastilan, Lord. Walang gina, kay ang ipagawas mong God, nga okay from Davao to Malungon, but Malungon to Jensan, medyo doon ay problema gamay, but pasabol. But other areas from General Santos City going to Glan area, going to Kiamba, Maasim, Kalamansig, kana nga mga area ang medyo napikan but not on going to Marbel. Kaya ang Marbel to Coronadal nindot. Why? Walay problema.
1: Correct on that, sir, no? Tama di ka. Kaya ang kaya sa panulong Maasim, Kiamba, Maitom, ang kaagiman pero stranded ang mga sakyanan. I don't know karong turasa basig nakuha totally na ang bagian. Pero kagahapon sa ito na po nga report makaagi siya pero one lane lang, one way.
0: Pastilan. Sir, balik ta sa General Santos City. Kumusta naman sir ang atong kahimtang karon diha sa atong pwede ba nimong i-describe sa kahanginan? Kumusta ang dagan diha at mga katawhan? Kumusta na kay baot ang medyo dili pagyud normal no kay mao pa may pagkahitabo. Pwede ba nimong i-describe karon ang general gyud nga kahimtang karon sa katawhan nato diha sa General Santos City?
1: Yes sir, ang makinugon no ang kahimtang taon sa atong makaigsulan diri sa Jensan, ang erit karon ang pipila ka mga barangay diri sa Jensan ang makita lang nimo ang kining mga motorcycle o mga tricycle, pero kanang matak na to ngayon ang mga nag-abling nga mga establishmento nga mga dagko wala pa kay ang Sudas Jensan nagdeklaraman ang mayor diri on the state of calamity o wa pay mga trabaho mga pribado o naa sa gobyerno nga mga nagatrabaho sir no kining makita nimo makita jud nimo nga ang mapil jud nimo ikaw ang dili lang sa agensya mapil jud nimo ang ana makusog galinog na upit ang mingaw kayo kay ang Sudas Jensan pagdulong sentro sa area di may Salangani na South Cotabato na tungan karon ko muna paghihip makaingon ta nga nang wala kayo timo nga katong mga sabisinto nga dagko nga imong makita matag adlaw nga nagasirado pa although nga adunay mga ni abli nga mga sabisinto katong mga gilagmay lang mga tindahan sa every barangay
0: sa Ginan
1: labi na sentrong bayan sa Sudas Jensan nakakordon ang kerya diri sa no murag kaigo na to mga na naknay dili pwede agianan kay gumikan sa katinga kaninga na collapse nga Jalebi which is ang location ani nasa sitrong bayan sa Sudas Jensan sa Jalebi Jalebi kaninga Jalebi pindaton o kaninga City Hall doon lang ni sila sir kunay ang ganung
0: lagi yes. Kay ang kini mangong General Santos City, if you go kung gikan kag Davao, you turn left, paingon Taglan. If you go straight, paingon kag Giamba. If you turn right, paingon na pugka og Coronadales. Tama ba ko, sir?
1: Oh, correct, sir. Naay sa amrag sa sentro
0: siya. Lagi kaning nahitabo karon naa gyud na sa pinaka sentro nga bahin sa General Santos City ang mga nangaguba nga mga dagkong establishmento, labi na ng KCC Mall. Pinakakaraan man ang Kimball, right?
1: Yes, ang Kimball sa una, diri man budyuta nagdako, diri man budyuta gipakatao sa Sudas Jensan ang Kimball. Ako na, wala na ang Kimball, kaya nasulog man to sa una.
0: Oh,
1: ang kining...
0: KCC, kana, karon.
1: Ang wala, ang KCC, area na si Barangay Lagaw. Kaya ang katong Kimball, area man si Barangay Dajangga Swiss.
0: Ah, okay, okay.
1: Labangaw.
0: Okay, wala na ng Kimball, karon.
1: Oh, distansya. Oh, pero kining Jalebi nga na-collapse kagahapon, maunay siya ang sintro. Sintro dito siya. Ha, hinumdog ka ng Pitmart at Jinsan.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Kanang Pitmart Jinsan, kanang building nga na sa mga pamilyang Rivera, anong niyatawag nga RD building, diha sila nakakutay. It is, diha sila nag-establish. Ang maong Jalebi dito siya, sintro sa collapse, nasa 100 meters ang distansya, mauna po ang City Hall sa Jinsan.
0: Ah, so, okay. Yes, yeah. Okay. Sir, daghan, ubay-ubay ba yun nga mga dagko nga establishmento ang napiktuhan o kato mga naara sa video nga ato makita o marato o napay daghan nga mga nangaguba yun nga mga gambalay diya sa General Santos City?
1: Actually, sir, ang video na ito ato makita, makaingon lang ito, gamay-gamay lang. Pero kaning susihon ko ang tibuok intero sa Jinsan, particular ang nang sintong bahin adunay ubay-ubay jud ang kining Sarmed kining Salangani Medical Hospital diri sa area sa may barangay Apupong na apoy matalang dam kining usa pug ka hotel o kining hotel diri sa area sa may highway dapat sa tulong ka og Grondal nga kalsada na apod kanang matawag na mga dili kay totally nga damage pero di yun pa sa natalang dam.
0: Ang boat ba nimo ipasabot sir if you're going to describe karon ang itsura sa General Santos City mura giagian og bomba nga daghan mura giagian og gira nga daghan kay nangaguba.
1: Correct on that sir no mao jud sir kay nakakurba niya ang bawal pa wala kay wala giansa ang mga katawhan nga musulod sa ilang ginatrabuhan kay gumikan lagi sa sumusunod nga aftershock sir.
0: So ang kahimtang karon sa tuwa kaigsunan diya sa Jensan, murag stand still sa kanang siguroon lang sa ang pamilya, ang pagkaon. Pero kumusta naman sir? Doon na ba'y mga hinabang na nangabot na from the national government o wala pa sa General Santos karon diya?
1: Correct on sir. Tama ka, no? Ang sana ni Mayor Lorelei Pacquiao, ang ano na nang ihatag nga initial nga hinabang ngadto sa mga nabiktima nga mga pamilya sa nahitabo nga makusog sa linog.
0: Sige.
1: Which is aduna joy faculty. Ug ang kagapon adto ang taga ang pataw nga to ang secretary sa DPWH nag
0: si Bill Dizon diha diha manggapon ni Bill Dizon.
1: Oh, nag-survey, nag-check kung asa ang mga barangay sa sulod Junsan ang naay mga natalang mga gambalay o mga establishmento nga aduna ay serious. Wala atong nakita kagapon ang LPO pa lang. Ang maingon na to ang nag-

0: ang pag-uba naaga po tayo makita nga mga
1: daga
0: kaisuna na to
1: daga na ga uba gyud daga
0: nga
1: na ga uba
0: kalakaw o mga nagabuhi pi aning mga ato nga makaisuna nga motorcycle driver kun diin naa magihapon nga mga establishment nga nagatrabaho pero ihap lang nimo ato na mga may tindahan lang ato may kabulingong tindahan.
1: Lagi sir, doon ako ipagutahan na sir, if you don't mind. Kumusta naman si Manny Pacquiao? Doon na ba kayo nadunggan? Asa na si Manny Pacquiao niya? O nang hatag ba? Wala pa kayo nadunggan?
0: Ako naman, sa ato na palingsan mo, napasagawa siguro kay di atin matutasal siguro sa iyang anak.
1: Ah, okay. Ano? So, wala pa siya sa General Santos City. Kay di ba nagapabaya si former Senador Manny Pacquiao? Kay baho ko nga di nagapabaya sa labi na sa taga General Santos City. Kay anak man ng Jensen pa na si Manny Pacquiao. Ah, sir, unsa may inyong panginahanglan yun karon panginahanglanon, basig doon na tay, doon na kay ikaawhag sa baga na minaw, unsa may mga needs karon sa ato mga kaigsuunan diha sa General Santos City.
0: Sa ato na observan, sir, ang kinahanglan yun, ang basic needs ng tao, kinigay yun na ito, kinigay ba pong kaon, o sa tubig, kung sa ito makaingsura ng pamilaw ron sa kanyang kaibigan sa student sa Balinsa sa Provincial Bukidnon o sa Timbuok area sa Bukidnon ka pagsindya sa kanyang kaibigan ang masingkan na amoy mga ginagbayan niya o presunto sa iyong busy ang matag o ginabangin tayo sa ito makaingsura ng sinasigisan dili na sigisan dili sa area sa Maysan ng Gari na naapikuhan ni taon kanyang makusong kalinin paghapon sa Pugbang.
1: So gaawhag ta sa mga naminaw sir no binagi diha kanimo nga basig dunay mga ginagmay nga sobra-sobra pwedeng mahatod diri sa ang problema magjud pahatod na mo diha but then again siguro much better na lang kung it would be in whatever no adto pa ning i-discuss karon sa management unsay maayong buhaton ani karon kay para pod makatabang binagi sa atong programa sa Kanginan sa Radyo Kaibigan 98.5 aron amo pong mapahato diha o matunol diha pinaagi kanimo sa giniang True Radio Kaibigan sa probinsya sa Bukidnon.
0: Yes sir, well noted. Thank you kayo. Ang tagaan mo lang taka o galiti sa bit aning nat-aaring dead toll o ang kinatupukan na matay. Aning nga tabong ng linog de sa Region 12 which is niapot na sa 23 ng daghan ani sir nga matay area sa Glad sa ato na ko nga last information is iabot na sa do unya ang malapatan iabot sa upat ang South Cotabato na pini tula nga kasulti nga pini namatay gumikan gihapon sa nahitabong dito gihapon ang area sa Sudas Jinsan na agi mo na atong latest update which is ang pamilya nga naapituhan ning makisugalinog miabot sa 7,786 or 186 and then ang kinikilala tibukan sa pituhan ng pamilya miabot sa 17,689 ang tibukan ng pamilya ang mitalak sa 72 magnitude from 7.1.
1: Okay, sir, salamat kanimo Sir Red. Ako okay ba sa imo sir kung sa matag karon ug niya manawag mi kanimo sa Radyo Kaibigan.
0: Yes, sir, walang problema. Salamat usab sa kahigayonan sir nga gihatag nimo aron nga magpahibalo sa ato makaingsunan sa area sa probinsya sa Bukidnon particularmente sa siyudad sa Balinsa o sa inyong nga mga tuking tigpaminaw sa Radyo Kaibigan Balinsa.
1: Okay, daga kay salamat inyong nabati si Red Gabiola sa General Santos City. Daga kay salamat sir. Salamat sa imong pag-apil sa to programa baruganan. Thank you very much and God bless General Santos City and areas of region 10, 9, 10, 11 and 12 nga napiktuhan sa bakusog nga pagtayog sa linog magnitude 7.8 alas 7:37 kagahapon sa buntag. Daga kay salamat sir Red.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-ulit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
5: 5 kabuok.
4: Okay.
5: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O, lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
8: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Nanay, last na pastor. Nadiri nga, itaw diri nga. Dili sa doktor ba? Dili sa kaginawa. Dili sa kalakat nga layo. Dayon, ginala ko nga, bagpalit sa mabigimak. Pistingin ninyo. Dayon, kay... Nag-inom sa pastor ko, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kuwan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibangon sa pastor puro klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
4: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
10: Pastor, salamat.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend, jelly paste.
13: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
14: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal ni no!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no,
6: accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kung pagpasalamat, Pastor, nga one year, no, akong bana na ulian. Kaya kung pagpasalamat, Pastor, kaya ako po, dihubak ko, Pastor, pulo kadlaw, tumaran ako, ibigimak. Na ulian, ragit ko, Pastor, akong hubak. Kaya kung pagpasalamat, Pastor.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Yes, akin sa nipalihog?
10: Si Iganili sa Bantuanon.
9: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ba ato nga masulti?
10: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak. Isa kito ko kumala pa sa nga, hindi ko makatalong lakataw kay Binhod akong katunga sa lawa.
9: Uy, Binhod, okay.
10: Oo niya. Nag-ani man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa kami.
9: Oo.
10: Iutang ko sa iya o upat kabuok. Namaro ko pasto na hinahihayog ka. Wala ang binus si CL. Makatarong na kong lakaw.
9: Ay, salamat sa Ginoo.
10: Wala akong gusto si Muni Pasto nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
9: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, da, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
13: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services? I feel good.
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Money 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas og Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita, gagyatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni at tuni. Sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, garantisado gayod kay piktibo kayo, tumikan sa iyang 25 ka natural ng mga sagol, sa baga prutas, baga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang a plus, Uwego Blend, Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dickett Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Uluhan sa itong mga balita, balitang lokal, 200,000 nga kantidad sa marijuana ipang ibot o ipang sunog sa mga otoridad sa sityo sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Liborer na palgang patay o kadunay samad ginilitan sa liog sa barangay Laligan, siyudad sa Valencia. Lalaki gidunggab samtang nagbaneho sa motor sa barangay Lilingayon sa Valencia City. Balitang regional, Cotabato Trench sinungdan sa 7.8 ng magnitude ng linog sa Mindanao. Kapin 6,000 ka mga tulungaan, 3.2 milyones ka mga dinunan, naapektuhan sa linog na 7.8 ng